abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooka tunyweza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensuwa y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujja, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mulembe maali ekyo teneema Omukama ali naye aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto kuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, omulunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuyisa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiriko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Wakubera okubona abona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Wakubera okubona abona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Wakubera okubona abona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatulwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwami wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Mwasuze mtano basebo ni banyabo. Beba zo kwe kumia kredi ya finganzi. Chendamu nya katonyeze nya fama. Inkluze ya magezi. Insulo yomuziki nebye mizanyo. Akubuza kunze Father Mutebi Frank. Okuva mu parish eyewo bulenzi. Musazali ya Kasana Luwero. Ganze ntude mu studio za Radio Sapiencia. Okugabana naawe ekigambo kya Katonda nkya ya leero. Kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Mwasize mtya nno abawuliriza kyenda mu nnya katonyeze nnya Radio Sapiencia. Enkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Erinnya nze Godfrey Mayanja, zaalibwa mu kigo ky'Ennandere mu ssaza ly'e Kasana Luweero. Essomo erisooka, kubira omukama omulanga gwe muwala wa Siyoni. Lisoma mu kitabo ky'okukungubaga, omutwe ogwokubiri, olunyiri olw'okubiri okutuuka ku lw'ekkumi, olw'ekkumi n'ena okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana, olw'ekkumi n'omwenda. Omukama azikiriza amaka ga Yakobo gonna awatali kusaasira. Olw'obusungu amenyemenye ebigo bya muwala wa Yuda. Asaanyizaawo obwakabaka n'abafuzi baabwo abavumiridde. Abakulembeze ba muwala wa Siyoni batudde wansi. Tekyali awuuna. Emitwe bagisiize vvu. Bambadde makutiya. Bawala ba Yerusalemu emitwe bagiwetedde wansi. Amaaso gafumye olw'okukaaba. Ebyenda bintekemuse. Ekibumba kyange kigudde ku ttaka olw'okuzikirira kw'abawala b'eggwanga lyange. Ng'abaana n'abawere balambalidde ku mpya z'ekibuga. Tibatadde kubuuza bannyaabwe nti ekyokulya ne vviini biriwa, nga balambadde ng'abasajja abafumite mu mpya z'ekibuga, nga basizza omukka omuvannyuma ku bifuba bya bannyaabwe. Nakulojja ntya? Nakugeranya kuki muwala wa Yerusalemu? Ani ayinza okuwonya okukubagiza? Gwe omuwala enteeka owa Siyoni. Bakumerengudde olinga nnyanja. Ani asobola okukuzzaawo? Abalanzi bo bye baalanganga bya bulimba na busirusiru. Tibaakulaga kibi kyo oleme kuwangangusibwa. Bye baakubuulira byali bya bulimba, bya bukuusa, nga bihubisa buubisa. Awo nno kubira omukama omulangwa ogw'omwanguka gwe muwala wa Siyoni. Amaziga go gakuluguke nga mukoka. Emisana n'ekiro toweera. Towummuza maaso go. Situka. Temeemiranga ekiro mu matulutulu. Yiwa omutima gwo ng'amazzi mu maaso ga Katonda. Gololera gyali emikono gy'obulamu bw'abaana bo abalambadde olw'ennyanja wonna mu masanganzira.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo ebivanya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu bwe yayingira mu Kaferinawumu, Centurio n'ajja gy'ali n'amwegayirira ng'agamba

0: n'omulala nti jangu talema kujja, n'omuddu wange nti kino kikole talema kukikola. Yezu bwe yawulira bw'atyo yeewuunya n'agamba abaali bamugoberera nti, mazima mbagamba tinandibadde mu Isirayiri sinnagwikiriza kukkiriza kwenkanidde awo. Kambabuulire, bangi baliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne batuula wamu ne Ibrahimu ne Izaaki ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bo abaana b'engoma ne bagoberwa ebweru mu nzikiza. Omuliba okukaaba n'okuluma obujiji, Yezu n'agamba Centurio nti, genda kikukolerwe nga bw'okkiriza. Mu ssaawa eyo yennyini omuddu n'awona. Awo Yezu n'ajja mu nnyumba ya Peetero n'alaba nnyazaala we ng'ali ku ndiri, omusujja gumuli bubi, n'amukwata ku mukono, omusujja ne guwona, n'agolokoka n'abaweereza. Omuddu we bwawungeera ne bamuleetera bangi abakwatiddwa amasitaani, amasitaani n'agagoba na kigambo, n'awonya bonna abaali abalwadde. Isaaya omulanzi yayogera ne kituukirira. Yagamba nti ye yeyatwala obuyongobevu bwaffe n'endwadde n'azeeteekako. Ebigambo ebivanya Mukama waffe Yesu Kristu wano we bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Olwaleero Ekereziya atuwa okukuza olunaku lw'omutuukirivu Cyril owe Alexandria. Wano wennyini wenjagala okuyuzaayoleza Reverend Father Dr. Cyril Kasigwa Sande, bwana mukulu we katikamu ate nga bye bansuza. Ssebo mukulu, nkuyuzaayoza okutuuka ku lunaku luno. Ate ne Master Senyojo Cyril awo Enandere asomesa mu St. John's SS. Ssebo naawe kulika nnyo okutuuka ku lunaku lw'omuwolerezaawo. Ate ne ba Cyril mwenna bannaye mbayozaayoza. Cyril we Alexandria y'ani? Yazaalibwa mu kibuga ekiyitibwa Alexandria mu nsi ye Misiri, era nga yazaalibwa mu mwaka gw'ebisatu mu 378. N'afuuka ssaabasumba wa Alexandria ate oluvannyuma lw'okufa kwa Tewofili mu mwaka gw'412 yayigirizanga ebyo Ekereziya byayigiriza mu bwesimbu. Cyril ono yalwanyisa nnyo obuwakanyi bwa Nestorio. Yagambanga nti Yezu Maria gwazaala muntu buntu si Katonda, era Omukama yamuyita n'ava mulamu obw'ensi eno mu mwaka gw'4:4. Olwaleero mu kwebuulira kwaffe njagala tukwesigamye ku bigambo bino bituulidde mu vvanjiri Centurio byayogedde nga ddamu Yezu. Sigwanidde ggwe oyingire mwange, wabula yogera bwogezi kigambo. Ebigambo ebyo Centurio byayogedde nga yanukula Yezu wakati mu bwetowaze obungi. Nze naawe twandibadde tubijjamu eky'okuyiga. Centurio kitiibwa ekyaweebwanga omuduumizi w'amagye agaaweranga abajaasi 10 kiramba. Ekitegeeza nti omwami ono yalina bingi ebyandimufuukidde omuziziko okusobola okuba ng'asemberera Omukama. Gamba nga ekitiibwa, obuyinza, okwemanya, ensimbi, omulaza ayita mutabani wa Bumaali,

0: Beba menyi ba mateka bo mwezi gwa November. Oboli ya wanti mu November mwibadiza ange misango ne bamenya amateeka. November criminals. Anti government ye ya wanika mu mwezi gwa November mulukumi mulwenda kumi na munana. Na haba jamani ya wamute bachisima. Haba jamani vanji vanyiga. Nibagamba nti mu butuufu ejeri ya jamani lyali lisogeddwa effumu mu mugongo mwennyini okuyita mu ndagaano ya Versailles. Abajamani bangi bali banyivu olwa gavumenti yabwe mpya eyali enze ya Weimar Republic okuba nti yassa omukono ku ndagaano eyo. Naye lwakuba ateera mu butuufu bw'okitunulamu gavumenti eyo teyalina kyakulondako kirala kyonna kubanga lye eggwanga lyali linafuyiziddwa nga lisigaza kimu kyokka kuyiwa mukono ku bye litamanyi. Ekituufu n'eyo gavumenti eyali empya ya Weimar Republic yakyogera nti mu butuufu ebibonerezo ebyaweebwa Germany byali tebigatta bulungi era nga tebigumiikirizika. Naye gavumenti yali teyina kirala kyakukola okuggyako okussa omukono ku ndagaano eyalimu ebibonerezo ebyo. Ebigambo ebyo byayogerwa Friedrich Ebert eyali akulembera gavumenti ya Weimar Republic. Abajamani banyigira endagaano ya Versailles. N'amatwale agaali agajamani ne gagenda gatyo. Ebyali biddako gaali gateekwa kuba maziga. Ekitiibwa kya Germany kyazaawa nnyo oluvannyuma lwa World War I. Bano abajamani baali balina okukirwanirira bakinunula omulundi omulala. Adolf Hitler yadde nga teyali nzaalwa ye Germany. Naye yennyini ye yabakulemberamu mu struggle ye y'okuzaawa ekitiibwa kya Germany ekyali kyazaawa. Germany ya Hitler kyeyava mu egyo emyaka gya 1903 ewakula entalo wano na wali ku Bulaaya nga bwewamba ebitundu etereekomyewo biri ebyali byazaawa. Omutawaana ogwo gwe gwatuyingiza obutereevu mu World War II. Anti n'olwalumu Septemba 1939 olwogerwako nti mu butongole ssematalo ow'okubiri lwe yatandika era Germany ye yabikolanga kuba Poland n'akigendererwa kyakugiwamba. Ebirwa byerabirwa. Ensobi ziwerako ezaakolebwa mu nteeseganya z'e Bufalansa ezaali zimaliriza ssematalo asooka. Ekyobutatwala Germany n'abalala abawangulwa okwali Austria-Hungary, Turkey ne Bulgaria mweze enteeseganya zaali e Bufalansa. Eyo yali nsobi nnene era y'ensobi eyatutuusa obutereevu mu World War II. Naye nga n'abo abaali baawangulwa mu World War I tonnabalowoozaako lwaki baalekebwa ebbali ng'omudalizo. Ba allies abaali abawanguzi baaliyo nga ba Big Four era nga kuba ensonga zonna kwe zitambulira. Naye ekyewuunyisa munnaabwe Russia yadde nga mu ssematalo yavaamu mu 1917 agenda abeeko by'ataakiriza eka tebaamuyita mu lukiiko lw'e Bufalansa. Ate kale bifaananira mu ddala ne Israeli bw'etayitiddwa ku luno nga Amerika ne Iran bateesa. Naye nga mu kulumba Iran, Israeli ne Amerika baalumba bali babiri. Luno olutalo lwa Israeli. Kati olimba ensimbu olufundikidde kubanga gwe Amerika okoze endagaano ne Iran ate munno bwe mwalumba omuleseewa. Kiki ky'omulekeddewo? Lwaki bano tebayigira ku nsobi ezaasooka? Nazirwana naye kansooka eyomba.
1: Okyali mu program ebirwa byerabirwa genda mu nyakatanyesenyafama radio sapiensia enkursi y'amagezi ensulo y'omuziki ebyemizannyo.
2: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: 0752897 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 1 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Sentinel Bank enoonya bananyinizi bizinensi empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma baabwe nga ba sente agenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking.

0: Genda kutabide Centenary Bank edikuli okumpi. Obo kube kusime zobwelele. Noti munana noti noti. Bibiri bitana atanu mutano. Obo kunoti munana noti noti. Bisatu asatu mutano. Bisatu anamunya. Bino biebieta agiso kufuka Centenary Agent. Certificate kakasa business yo mumateka. Tini number. License ya business yo. Articles ne Memorandum of Association. Ebalue kakasa kufa mububu yinsa nebirala.
1: Mwange finswa.
2: Chichi.
1: Ekitongole chihoza chom solo munda mwange echa URA. Chukua domu kisagumo, atega gwe gusemba. Okozi sechisonyi okuma kuba ni inga si. Kumsolo omukadde okukubanjibwa. Chongiro kola kwe kusasolo omusolo, okukubanjibwa omukadde, okutasisa nga asatu, ogwo omukaga, bili abili mwena. Ekisonyi wo, kumaguba ni inga si, chukwele umagina wo. Choka ekisingo kusonyi sechisi. Yuwa yegenda kusindikira obubaka obukwata ku musolo ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyi ekyo kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyiza wamu Uganda.
0: UCTV, Uganda Catholic Television. Wenjo gerida, ediku mkutugwa GoTV.
3: Okay.
0: Kakati soma sapule, uitabemu misa. Teka kula the program esijudo kukiriza. Ezika bidido omoyo gobulidu na kukuchano bina kuminabili. UCTV, ediku pakejizo na eza GoTV.
3: GoTV, love it.
0: GoTV, runga misiba chitongole, chifuna njiba kuyen polisi ganya mkwanga.
4: Buli mwana gwani dokutanje ko bulunji mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwabala bika bulunji akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaru yosezamu, tiwira likirida. Genda kudwa ilo ya government ilikulio kumpi, ogenu masu no kugemesu omwana wo. Ochari mwabudde okukuma omwana wo. Kebena kadi omwana wo lero, mugemesu mwujufu, era mwudde. Kubango kugema, kuta asobulamu. Obaka wano kutusi wako, minister yebi obulamu.
0: Ochari mwprogram, ebidwa vira bidwa.
5: Enda mwenye kata nye senya fama. Kwa edio sapiencia, inkursi ya magezi, insuri ya musiki, ebidwa mizanyo.
6: Wamamba denkulaga engeri ala yomulala omunene, Russian Empire, bweba amuleke bali. Montese ganya zebu Faransa. Owabwe ye nyini gwebali batambudde na ye miaka ejali mwesatu. Bamu kuba olukokola, mulukiiko nga tebamwetaagayo. Chokanga neba ala izaba nafunafu. Banji bali yo nga bifananyi. Ebya weso weso mukole ekitiibwa. Nenga bali tebalina kye bayinza kwogera. Mwolo uruchiko lwa teseze mirembe, nensi yaliye gomelero ulupanyumaro wa World War I. Aba nene banavo kaa bebali ingabo ogera. Ebibi nabi alibi kubabi tulimu ntese ganyezo nebizivamu. Kakati nsonga ya Russia ya tambula bweti mu World War I. Russia ya ingira samatala soka mu August 19 kuminena. Narwani la kurudara wa ala izo kutuka mu December 19. Au government eyaliko eyaliyechali mpya eya Bolshevik government eyaja mu buyinza mu revolution ya mu November 19 weyavira mu lutalo ne dayetereza embera eyaliyechankalanye waka. Anti government ya Russia yagana okukiriza amabanja ga sente ba allies abalala ge bali babanja Russia. Ekirala government eyo yafulumya ebyali mu ndagaano ez'ekyama ezaakolebwa eyo mu ba allies nga zikwata ku kiseera ekyali kigoberera ssematalo asooka. Ebyo byonna byanyiza ba allies kye bava tebayita Russia kukiikirirwa mu lukiiko. Mwinanga tamanyi bifa ku mwoyo gwa munnenkumbi afulumya bbiri. Ba Allied Powers n'olwekyo bagaana okukkiririza mu eyo gavumenti empya eyali efuga e Russia mu kiseera ekyo we bagendera mu lukiiko olw'emirembe Bufalansa. Naye ago gonna gaali majaani ku buugi. Ba Allies ge baakolanga wakati nga batudde okuteeseza emirembe okudda mu nsi. Bw'oba onoonya mirembe gya nnamaddala nga totulimba bonna bayite n'eyasobya alyenenyeza owuwe. Okusonyiwagana ne kubeerawo nga kuva ku mitima emirembe ne gibukala. Ebirwa byerabyo. Kakati neje mirele mbe jote gede jara bikira muntabo yente siganye bufaransa nga juwede. Owa America Woodrow Wilson weyada yeka mu America na hata ya guwako chibambuli lache njini. Ngabi hawa nyonyola mbu avivaguze kubanga biya jemuru chike bufaransa bambi ingateli agula. Atenga ba America bantu babuli jubyo nabi yali abagamba babisima. Ne parlamenti z'ebitundu ne zibiyisa nga zisimye. Nayo obulwa bwava mu seneti ya America. Mu July 1919 Woodrow Wilson weyaddirayo mu America ng'endagaano ewedde okuswaka emikono ng'aba America abasinga obungi bakkiriza ddala nti endagaano ya Versailles ekakasibwe. America egigendemu. Omutawaana gwonna gwava mu seneti byonna ne bifa nacho death. Ekisiimibwa muyisa omutwalirwa tasiima. Mwako ono tewerabira twagadde nnyo okwejjukanyako naddala ku America engeri gyeza yeetaba mu kukola endagaano ezifundikira entalo ate n'engeri yo yennyini gyewaddemu endagaano ezekitiibwa oba engeri gyezityoboddemu. Tomanya olwakadde akagere tuyinza okukoma ku ndagaano emu yokka eya Treaty of Versailles naye n'etuwa netutegeera.
2: Uchari mu program ebidwa vira bidwa
5: enda munya katanyese nya fama radio sapiencia enkursi ya magezi ensuri yo musiki ebi misanyo
6: ekisoka mu byonna kye tuba tumanya wano mwene endagaano eya Versailles eyakomekereza sematala asooka kiri nti America teyajewa kitiibwa era yagityoboola newankubadde nga America yali omu ku bakabejja abana abavuga ekintu ekyavaamu endagaano eno. Ate nga America bwe baali bavuga ye yatuulira ddala ku muto gw'omu maaso. America teyakola kye bayita ratification ku ndagaano eyo so nga akola ekyaba akamemba bwe n'atandika n'okussa mu nkola. Omanyi America okuva emabega yonna yali esinga kwefaako nga teyagala nnyo kunoonooza byebunaayira ebitagikwatako. Ngerewana kwezimba munda muyo. Awona aba America ng'abaali mu kisinde ekyo ekyokwongera okweyawula ku nsi. Atawo ogatteko n'ebyobufuzi eby'ebibiina ebiri ku mbiranye. Gye kyaggwera nga seneti ya America ebigaanyi. America kye yava yeetetenkanya ate n'ekola endagaano eyaayo enjawufu wamu ne Germany n'esooka emikono. Naye America teyafuukako mmemba yadde olunaku olumu mu League of Nations. Naye nga ne mu bigendererwa buli omu bye yajja nabyo mu lukiiko ya Woodrow Wilson wa America ye yajja ne agenda eyaliko ensonga y'okutondawo ekibiina ekyo kiyamba okuziyiza entalo n'ezisematalo wakati nga kitabagana y'amawanga. Eye America Germany. Ekuyisa mu kkubo ng'olowooza nti mulinayo n'eryokwekwesimatirwako mu maaso eyo ne weeyise n'otolabawo. Tewewunyanyo lwaki America era y'omu ku baavuga ekyokutondawo kkooti y'ensi yonna naye ngayo n'okutuusa kati si mmemba kyokka evujjirira. Oyo gwetayagala abavunaanireyo ne bwakola ebikolobero ebijjuza ensi yonna America emuteerayo ekijinji nga teri kkooti eyo kumukwatako. Naye nga lwaki America omu ku bakabejja mu lukiiko lw'e Paris ate yagaana okukakasa endagaano ya Versailles eyafundikira ssematalo asooka? Tewerabira endagaano eyo ye yalimu ne article eyannyonnyola ku by'okutondebwawo kwa League of Nations. Mwena DP Woodrow Wilson yali akulembera America era yayisa America mu ssematalo yasooka ye yali nnamba emu mu kutembeeta ekiteeso ky'okutondawo League of Nations. Labayo waddayo kamu America ensonga n'etwalibwa mu Senate. Ate nga Senate yali efugibwa Republican Party obudde obwo. Ababaka mu Senate bawakanya nnyo atike y'ekkumi mu tteeka eryatondawo League of Nations. Atike eyo yali ekisa ku nsi zimmemba okuwa ekitiibwa n'okukuuma ensalo wamu ne independence y'abammemba bonna abalala. Nga atike eyo erimu embeera y'abammemba bonna ba League of Nations okusitukiramu bayungula amagye bataase munnaabwe alumbiddwa. Ababaka ababa seneti ya America batya nti atike eyo nga bwe yali mu ndagaano yali esa America mu katyabagako okusindika eggye lyayo mu ntalo ezirwani bwebweru waayo nga ne paalamenti giyite Congress tekitaddeeko mukono. Ng'ababaka abo bagamba nti mu mbeera eyo ssemateeka abeera atyoboddwa. na yetu chimanyi nti buli wachitibwa na echiche mwenyendo temugenda nwebili. Atela babaka babatu nulirenda ganeyo, nga bajiraba mwengeri yo kwechika mu independence ya America. Ateno kwebala ma seneti, neva ngevele jidua kubu yinzo obulu angiriro lutalo. Boba achiraba nti endagano yaliyesa ku America obuvunaanyizibwa bw'okuyingira mu ntalo ezebwayo nga kiringa ekigamba nti ne bw'etasaba Congress oba Parliament egenda bugenzi ng'etandika kukuba mundu. Anti nga babaka bagamba nti atikeyo yali ekiraga nti lwe waliwo omulala yenna atyobodde independence oba ensalo y'ensi memba buli memba asitukiramu. Nga kitegeeza nti ne America asitukiramu awatali kumala kwebuuza n'agenda akuba emmondo. Ate ng'ekyo bagamba nti kyali kityoboola atike esooka mu ssemateeka wa America. Kubanga nga bagamba nti obuyinza bwonna obwa gavumenti ya America okukkiriza amagye ga America okugenda mu ntalo ebweru wa America eno endagaano yali ebugabidde akakiiko ka League Council. Council kenyingire musaawa eddako nze maama waka.
2: Uchali mu program ebirwa byerabirwa.
7: Amanya nze Luchamuzi Frank, ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye essanyu nga MTN bankubidde nti mpangudde school fees. Nasoose dde wakanya. Ne bwe nalaba bwe ndagize nesokola nendaba ennamba gye bakozesezza bati ojugamba nti twewala abaserenge basindika. Aye ne bbasa w'essomero wa Kisoso Parents nankubira essimu. Ninjongera okukakasa nti byaddala.
8: Ekyo kyennyini mwengula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo.
2: Twesuza essaawa endala time check essaawa eweseemu ey'okumakya time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app.

0: Ebaza mama waka uba tuweleza nga waka tunyumida atugata kumu tufune vyo kuyiga. Zemu waka walidu ndemu ingiru asatu musatu. Chitekiza tuweza muvira mwao. Tuweza kuli za lidi yosapiesa na uva mga kuna kwa jifunyemu. Tumira munda mwena. Na mbe wa fans club wili wapu ya daliruwa. Amanya mga ula Christopher. Kansembe ya batuzeba masaji andi kutamada. Nti buli omu mkama mwecha ya amida. Wendi nzija kwa edus.
1: Awe masaja ni kutamada wakula vile nga dada. Ukwe wafe. Oja kusawolo kuwa welezo obulonji.

0: OK, kale, nkwaniriza nyo, ampuliriza, kuchenda munya katonyeze nyafama, Radio Sapienza nkuluze ya magezi, kudachika zizino ziribili zoka, ezaka ita kusawibili ya machagalero, webali kuuliriza, yonajo sinziro kuuliriza, Geoffrey Mayanja, a.k.a. Mr. Wagwan, anoruna kuruwalero ruomukaga, nzise, tuulizika nye, Music Zone, omuziki oguta sirika, embozi, anesu ngadala zona, tubedenga tuzo ogeda, nkuulize nga te, nawe wumpuliriza, wona woli wosinzira okuuliriza. Ku www.radiosapienza.com, ampuliriza ngo sinzira wo, nkwebaza, webali nyo kuuliriza, webali nyo kumpuliriza, webali nyo kubera ngo otambula nange, mugwanga wona woli, webali nyo webali dedala, atena waliku FM radio yo, mukaseera kano na wengo gamanti hey Mr. Wagwan chechiruona ye wevale kumpuliriza nkwagala nnyo kale kiriza tutambule fena okuva mu kusawa zino edakikesa dozagara kusawa ebiri amachaga leero mpaka wena kutera kusawa nya ezo kumacha nga tuli fena hakuna taabu kansipidenti no wiki etambudde bulungi nnyo kubanga yino tuli mu kujimaliriza tujisibula kali kansipidenti bitambudde bulungi nnyo obanga biwasubira mu wiki eno tebikuteeyo ng'enjogera ennaku zino bweri nga tebikuteeyo just better power omanye nti na tena wiki mpya jeri ate ng'obooli awo esobola okubeera mu ebyo ebyannaggwano by'obadde tosuubira kale n'olw'ensonga eyo togwamu maanyi topowa geemu sigala ng'obwongo butambula sigala ng'oyiiya sigala nga ofumiitiriza ku ebyo by'oteekeddwa okukola okulaba ng'obiggyamu ekyo ekigenda okukuyamba mu bulamu obwa bulijjo kale kkiriza tusimbulire ono amakya g'olunaku olwaleero n'akayimba bakayita Understand bamuyita Kapakat omuyimbi bamuyita Kapakat oluyimba lwe bayita Understand lwegenda okutandika nalwo amakya g'olunaku olwaleero n'omuziki omulala gugoberera esayidi awo naye nga ngenda okutandika n'oluyimba luno mu Music Zone amakya ga leero mbadde njagala nsooke nkusuulira akagambo kano okwefumiitirizeeko gwenga gwe omuntu wali obaddeko awo mu bulamu obwa bulijjo ne weesalira omusango oba gwe bulijjo oliwo emisango kugisalira balala bokka okwesalira omusango kwe kutya osobola okubeera awo ng'olina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo katugeze nti oba ku mulimu ng'eyo gy'okolera eryabo bye bakozesa nga ku mulimu awo olina obutakkaanya n'abantu abasinga obungi ku mulimu ogwo nga buli omu alina by'akwogerako era nga nawe okimanyi era ng'obiwulira era ng'okimanyi nti wadde ono njogera naye ennyumya naye naye oba oli awo alina watakkiriziganya nange oba tanjagala si ku muntu omu si ku bantu babiri wabula katugeze nti ebitundu 95 oba 98 ku buli 10 ku bakozi banno nga buli omu agamba wali otuddeko awo ne weekubamu tooki noga nti naye lwaki abasinga obungi oba bonna balina obutakkaanya nange oba gwe jesi tugamba bugambi nti abantu tebanjagala abantu era wano tebanjagala era nze wona abantu bannange banna bakola ki lwaki abantu tebanjagala nga tonaba kugamba nti abantu tebakwagala kati abantu bonna ku mulimu tebakwagala gwe wali otuddeko awo mu kisenge ng'osiriikiridde tekuli rediyo tekuli tivi essimu ogitadde ku mabbali wali ng'otudde bwannamunigino osiriikiridde gwe kennyini ne weekuba mu tooki olwo kibayita bakita assessment mu luzungu ne weekolako assessment nati naye nze ntambula ntya ddala abantu bano bonna bwe baba nga ŋŋamba nti tebanjagala nze sirinawo ensobya sirina busobu bwonna kakati bw'onaatuula n'okyebuulirira oba n'okyebuuzaako ojja kwekanga nga naawe ddala nga gwe kennyini weesalira amazima kati gwe weteeke mu kkooti n'abantu bali we batali weteeke mu kkooti era omusango ogwo ogwesalira awatali kusaliriza wadde ng'omusajja yayimba nti ekkooti z'okunsi zisala bubi emisango bwe kiri naye kati gwe kkooti yokkiriza kkooti yo gwe gy'otuusizza w'otudde w'osiriikiridde kkiriza esala omusango mu butuufu bwagwo nga bwe guba nga gwe gugusinga era ogwesalire kitegedde ekintu ekyo era bw'ogwesalira kijja kukuyamba gwe kennyini okwetereeza ne banno boogamba nti tebakwagala kituufu kisoboka okubeerawo ng'eri abatakuwagala era abakulwanyisa naye si bonna just gwe kuba mutto okyogambe nti nze mu bulamu bwange ntambula ntya ntambudde ntya by the way si ku nsonga eyo yokka wabula ne mu byenfuna mu bulamu obwa bulijjo bizinensi yali etambula bulungi ng'era buli omwaka kwesiimisa nawe ng'ogamba nti ebintu bitambula kakati ekiseera kiyiseewo tebikyatambula bulungi weekube mutto okyogambe nti ddala nga bwe natandika nga ntambula ddala bwe nkyatambuza nkyafaayo oba nedda so tuyige okwekuba mu ttooki n'okwetunuulira mu bulamu bwa bulijjo mu byonna nga bwe tutambula kagabeere maka obadde ne munno omaka gumu 2345 okwekuba mu ttooki mu ebyo bitatambula bulungi nabyo biba bitambula bulungi era kirungi okwekuba mu ttooki okumanya bw'oyimiridde ne bw'oyagala okusigala ng'otambula mu bulamu obwa bulijjo kale byebyo byebyo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan eddakiika ze zino zitambudde kakati ziri 9 ezaagaita ku ssaawa 2 amakya ga leero kkiriza nsimbulire wano akayimba bakayita Understand bamitaka pakati mu Music Zone.
1: Good morning. What's the good job?
2: And your music is on. Music.

0: Kaimba kako bakaita Elizabeth, my love Elizabeth. Bamita Kanda Bongman, Obama yite Kanda Bongo. Kanda Bongman. Kala kaimba kiko. Gayono. Oh, munansi wa gwanga. The Democratic Republic of Congo. Ayirange ndonga ajikubye teri kimubanjibwa. Enaku z'omwezi zaali lumu Januari 1955 n'azaalibwa era nga bwetwogerera essaawa zino Kanda Bongoman alina emyaka 7 mu gumu era nga yazaalibwa mu kitundu kye bayita Enongo Belgian Mukonga awo Edunga ajikubye ajikubye n'aginoza musajja muyimbi okusinga ddala kyakola era nga ebivugo kuli jita ajikuba bulungi nnyo 1973 yatandikirawo okuyimba era nga alina ne label record label gye bayita Bongo Mani yagituuma linnya lye Kanda Bongo Kanda Bongman so gayi wakabi nnyo ensonga zikwasaganya bulungi nnyo side yawo kumulwenda chenda mumwenda akayimba kano ne kafuluma edanga kali ku album je bayita sweet kwe kali side ya kukwetalira naye nga gayo no alina albums eziwerako okuli je bayita liole yali kumulwenda chinana mugumu DJ Sel kumulwenda chinana mwebiri malinga yali kumulwe yali 10 chinana mwetano lela lela Yalukumulwenda chinana mumukaga Zailisa Yalukumulwenda chinana mumusanfu Kwasa kwasa Yalukumulwenda chinana mumwenda Isambe muni Yalukumulwenda chenda Kwasa kwasa Yalukumulwenda chinana mumwenda Zinga zonga Yalukumulwenda chenda mugumu Sango Yalukumulwenda chenda mwebidi Nenda la nyinji Nyuru watedi Yeah, welcome to South Africa. Lukumulwenda chenda mweta ano na yari amanyi. Nenda la nyinji nyo nyo nyo nyo. Kakati ene ya sweet. Okuli oluyimba luno olwa my love Elizabeth. Yoyo
1: Adams. Kuntaki.
0: Na yoyo yari amanyi nyo ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba Kali nsonga zezo wado gambo tia
2: wajie wana ya kutele mkayara kutele kutele edo kena kujimera katikari kwa mburi mbuka
0: wanji wanji
2: na ye ila kutikari kwa mburi yaro
0: ee
2: umaizi kwa mbukaja na ubo mbukaji
0: wanji Kitufu nyo. Kitufu nyo. Hello.
2: Hello.
0: Owange. Nagi. Nagi sana goli no lugambo.
2: Papa.
0: Kali kali.
2: Owa
0: eche chiduo.
2: Yewa la kaimba kajia kukola kakukitoni. Na yako kumina kumulamu.
0: Eee.
2: Kumutobela na ubuya mkabuo gandhi. Kati na. Kina kwa yogodi. Na kukula kochi hapo.
0: Hmm.
2: Inga dala dala kweli uzika. Nga kwa yogodi. Na inga bena jifuze kumbu wa desi. Kumbina kumbu kula kukula kumbu.
0: Iye mwa se. Na mwa
2: chendi.
0: Hmm.
2: Okay.
0: Kale papa we bali kuuliriza Njaka lukubuza kumwe na bagenda mumikolo weekend ye no kwa njula mbaga Nibilalabio na mbaga lise mikole mirunji Ngini za rufuna kai mbaka no mbaka ita ringi yiyo Bamute jay mo kasenge Tuka ulirize Bamano ka uliriza mkwame watu nyumie mbozi
3: Radio

Webale nyo, webali dhala guwe na jekumideko, chienda mnya akatonye zenya Radio Sapiencia. Enchia eona kuruwa lero, gabuli jo kabera katimba kabia mizanyo extra, luna kuruwa mukaga. Kweba zako guwe na akedo kubera ngo juhuli liza, atera na awe, ajiberako entakera, nga kwebuli olucha, oteka kwa Radio Sapiencia, kwagaliza birungi bierere. Lunaku lwa mukaga ina kuzomwe ziri 27 nga bulijjo kasazuwera sawanya ezokumacha paka wali ku sawa 5 tubera mukatimba akebye mizanyo extra akatimba akebye mizanyo extra tutambula ne 22 bet kulawo account osobola okubera ngusiba ne 22 bet omanyi emipira mingi ejigenda okubera nga gizanyibwa mu weekend eno World Cup ebibinja ebyenjawulo bikyagenda maaso n'okubeera nga bikomekerezebwa ate era ne leagues ez'enjawulo ku lukalo lwa Bulaaya n'ensi yonna okutwaliza awamu nazo zikyagenda oba zikyayinda mu mbeera eyo kale no okubeera nga emipiira egyo gyonna ogifuna options zonna okubeera ng'ozifuna olina kubeera ng'osibana 22 bet buli kimu ne kibeera nga kikwanguyira ekyokola kyangu nnyo kulawo account ng'ogenda mu simu yo w'ogenda ku internet gw'alina smartphone ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.org website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo agende wali ekigambo register kinyigeemu jjuzaamu gye bakusaba okuli amannya go nnini namba yo ennamba ye y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula tanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kugambye options zonna kweziri ojja kubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'osiba ku kaadi osobola okubeera ng'osiba ku basawo abajjanjaba basambi ku kisaawe osobola okubeera ng'ogamba nti nze nsiba makoona era nawe wennyini osobola okubeera ng'olirawo kasimbi gwe kasitobeera ng'osiba ne 22 bet ate era ng'obebbera ne pade serumago omubebbezi abazanya virtual games kweziri ate ensangi zino zigabira ddala akasente n'olwekyo buli option yonna gyeweetaaga ku 22 bet ojja kubeera ng'ogisangako by the way waliwo abatawaanyizibwa enjawulo wakati wa promo code ne confirmation code promo code ojja kubeera ng'ogifuna ng'otaddemu ennamba y'essimu sorry promo code ojja kubeera ng'ogifuna ku namba y'essimu eyo ate confirmation code ojja kubeera ng'ogifuna ku namba y'essimu then promo code oteekamu akatimba promo code oteekamu akatimba kati confirmation code ogifuna ky'ojja okubeera ng'okola kwe kubeera ng'ogenda awo wennyini w'otadde ennamba y'essimu n'obeera ng'oteekamu n'obeera ng'onyiga ewali ekigambo send message bwona onyiga wali ekigambo send message bajja kusindikira code eyo ku simu yo ogiteeke wagenda confirmation code kakati awagenda promo code ojja kuteekawo akatimba then onyige mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet buli kimu kibeere nga kitambula World Cup ebibinja ebyenjawulo bikyagenda maaso n'okubeera nga biwunzikibwa olunaku lwaleero oba mu kiro ekyaleero ekigenda okukeesa olunaku olw'enkya ku ssaawa zigenda kubeera 6 ogw'ekiro ttiimu y'eggwanga erya Croatia bagenda kubeera nga battunka n'eggwanga erya Ghana mu kibinja L ate ngayo ttiimu y'eggwanga erya Panama bakubeera nga battunka n'eggwanga erya Bungereza ekyo gya ssaawa 6 ekiro kya leero then ku ssaawa zigenda kubeera 8:15 era ekiro eggwanga erya Colombia bakubeera nga battunka n'eggwanga erya Portugal eyo nno ngoma mwabagenda ali 22 bet okubeera nga musiba omupiira ogwo eyo ngoma Colombia ne ttiimu y'eggwanga erya Portugal then mu kibinja ky'ekimu eggwanga erya DR Congo bakubeera nga baggalawo nga bazanya eggwanga erya Uzbekistan era ku ssaawa zigenda kubeera 8:15 ekiro eky'olunaku olwaleero wali nga bukya ku ssaawa 10 eggwanga erya Algeria bakubeera nga bazanya eggwanga erya Austria ate nga ttiimu y'eggwanga erya Jordan yakubeera ng'ettunka n'eggwanga erya Argentina so gwe agenda wali 22 bet okubeera ng'osiba emipiira egyo gyonna weegiri England wetaaga obuwanguzi ku ggwanga erya Panama tugenda kubeera nga tukwogerako Portugal nabo mu kibinja kyabwe omuli amawanga nga DR Congo n'eggwanga erya Colombia nago gwakufaana kuwona Portugal nga basamba ttiimu y'eggwanga erya Colombia kale no gwe najo sinzira okubeera ng'owuliriza Pade Serumago omubebezi n'owuliriza ne Radio Sapiencia World Cup ekiro ky'olunaku olwaleero
bwetyo bwegenda okubeera ng'eyinda mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula okusookera ddala mu kibinja L eggwanga erya Colombia mu kibinja L ttiimu y'eggwanga erya Panama bagenda kubeera nga bazannya eggwanga erya Bungereza. Bungereza yeetaaga okuwangula omupiira guno okulaba oba banaatoopinga ekibinja kino mwe bali. Omanyi Bungereza eno batandika World Cup oba batandika ekibinja kyabwe bakitandika bulungi nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Croatia bubi nnyo. Then omupiira ogwaddako awo ne gubeera nga gwakalubamu ogwa ttiimu y'eggwanga erya Ghana mwe twagambira nana omu ku basawo ab'ekinnansi mu ggwanga erya Ghana mwe yaviirayo nabeera ng'awoninga omusambi ayitibwa Rekene nti tagenda kubeera ng'ateeba mweyo game. Kakati nana okubeera ng'awoninga Rekene nti tagenda kuteeba agenda mukwatamu era ne bituukirira Rekene teyateeba mweyo game omupiira ne gubeera ngagenda 0-0. Kati Bungereza nebeera nga wadde yafuna obubonero busatu mu game eyaggulawo game eyokubiri ne babeera nga bakola amaliri aga 0-0 kiba kitegeeza nti beetaaga obuwanguzi olunaku olwaleero bwe babeera baakutoopinga kibinja kino baba beetaaga obuwanguzi mu game ey'olunaku olwaleero mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula eriggwe nagyo esinzira okubeera ng'oliza Radio Sapienza kubanga okusinza ekibinja nga bwe kiyimiridde ttiimu y'eggwanga erya Panama bwe balabika baakita Croatia ayina points 3 jjukira ayinayo game gyagenda okubeera ng'azannya eggwanga erya Ghana then ttiimu y'eggwanga erya Bungereza be bakulembedde bayina points 4 benkanankana n'eggwanga erya Ghana abali mu kifo ekyokubiri ne Ghana eyina points 4 kati kiba kitegeeza nti Bungereza yeetaaga okkuba eggwanga erya Panama ate era asabirire Ghana tekuba Croatia ne gooli ziwerako kubanga singa Ghana bakuba ttiimu y'eggwanga erya Croatia ne gooli ziwerako babeera bayina chance eyinza okubeera ng'etoopinga ekibinja kino kyokka ate Bungereza singa bajjanga ba runners up bayinza okubeera mu line oba mu kkubo lyerimu ne ttiimu y'eggwanga erya Portugal wali ku round of 32 n'olwekyo byakubala nnyo n'okulwana okulaba nga bangula game eno bagane kubeera nga beeteeka mu layini y'eggwanga erya Portugal. Manyi Portugal nayo eyo tournament team emanyi okutandika ng'evumbeera naye gye bujja eno mu knockout n'ebeera ng'ekaluwa. Mujjukira ttiimu y'eggwanga erya Portugal nga bawangula empaka eza Euro oba empaka ez'ekikopo ekyamawanga aga Bulaaya mu 2016 nti Portugal yayita mu kibinja nga tewanguddeyo na mupiira nga maliriga gagyeyimirira naye we yatuuka mu knockout Portugal yali evuya mu kibinja nejja nebeera ng'ewangula empaka ezo. So n'Omungereza naye ayina okubeera nga yeenyweza mu mbeera eyo osanga omu Portugal embeera n'ekaluba nabeera ng'ate akulemesa ekintu n'enjogera y'ennaku zino bweri ate n'owekanga ng'omu Portugal agenze nabeera ng'awangula akapiira obanga akujja mu mbeera eyo nga bwetambula. So Thomas Tuchel ndowooza nnyo nti mu kiseera nga baseetinga rikodi mu bubi wadde nga balina possession ennungi nga basamba eggwanga erya Ghana kubanga Bungereza ng'ekola amaliri aga 0-0 n'eggwanga erya Ghana yalemererwa okubeera ng'eteeba wadde nga beefuga omupiira ebitundu 7-8 n'obutundutundu 8 ku buli 10 n'eggoolo yababula. Kati kiba kitegeeza nti bw'oba wali osobola okupozeesinga bw'otyo ggoolo n'ekubula ku lunaku lulala n'ekupana magusobola okujja ne gukaluba ggoolo n'ekubula. Kati olaba bw'ogwa mu layini ya ttiimu y'eggwanga erya Portugal n'owulira emmundu bwe zivuga kyokka jjukira England bawonamu kkono okubeera nga bakubwa akannya omusambi ayitibwa Kwebena yateekebwa wansi omusambi ayitibwa Ezri Konsangoyo kakati VAR nebeera ng'ebataasa okubeera nga babakuba akannya ababungereza. So olowooza nnyo nti bingi bye balina okubeera nga batunuulira nga bajja mu game y'olunaku olwaleero. By the way lwakuba World Cup eno yeewuunyisa nti mu byafaayo bya World Cup emirundi gibadde ng'esatu gyokka wetulabye eggwanga nga liwangula emipiira gyonna esatu egy'ekibinja ne lijja ne liwangula World Cup kirabise ndowooza emirundi ng'esatu gyokka eggwanga okubeera nga bakuba emipiira gy'ekibinja gyonna ne bajja ne bawangula n'ekikopo kya World Cup kubanga ebiseera ebisinga badde bajja bawangula World Cup mu kibinja babaako omupiira gwe basuula ne gubalemu okubeera nga bawangula. Naye mu 1970 ttiimu y'eggwanga erya Brazil bawangula emipiira gyonna egyaggulawo esatu nabeera nga bawangula World Cup eyo. Then mu 98 ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa yawangula emipiira gyonna egiggulawo ekibinja nejja nebeera ng'ewangula empaka eza World Cup. Then omulundi ogwokusatu gwe kyalabika y'ebbiri y'ebiri South Korea Japan Brazil bawangula emipiira gyonna esatu egy'ekibinja oba egiggulawo World Cup ne bajja ne bawangula World Cup. Naye emirundi gyonna egisigadde champion wa World Cup
asula oba asula ku bubonero mu kibinja nolwekyo abangereza balaga bakyali kumi tekubanga bizze birabika sigamba nti bwokuba empiira yonna egy'ekibinja obeera ogenda kujjowangula ekikopo kino by the way n'omulundi bungereza gwolina ekikopo kino ekya World Cup that is World Cup ya 6-6 tugeza nnyo gigerese zaako nti bungereza egenda okuwangula World Cup eno nga ekikopo kyasooka kubbibwa nga World Cup enaatera okubeera ng'etandika embwa n'ekizuula nga kiri mu nsiko naye n'obungereza ng'ewangula World Cup ya 6-6 era emipiira esatu egy'ekibinja gyonna tebaagiwangula waliwo geemu gye baasuulamu kaawo ndooza emba sirabidde baali basamba ttiimu y'eggwanga erya Uruguay ne babeera nga baasuulako kompiira gumukwe egy'esatu so emirundi gibadde esatu gyokka champion wa World Cup okubeera nga wangula emipiira gyonna egy'ekibinja oba emipiira esatu egisooka mu tournament 7-7 Brazil ng'ekikola 1998 ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa ng'ekikola ne 2-2 South Korea Japan ttiimu y'eggwanga erya Brazil ng'ekikola n'olwekyo temuweeyingira wano mbwe abakubye ennyo mu kibinja be bagenda okuwangula ekikopo kino nedda wakyasobola okubaawo changes ez'enjawulo mu mbeera nga wejja okubeera ng'etambula ku sayidi eyo so bwebityo webiri ogambye kuba Obungereza lyeyinza okubeeramu singa tekola bulungi mu geemu eno gye bagenda okuzanya ekiro kya leero kyokka ate era ne ku 16 bayinza okubeera mu layini yemu nga basamba eggwanga erya Mexico abategesi omutegesi aba mutegesi mbwalabye wano Canada ng'egezaako okubeera ng'ekuba abantu ttiimu y'eggwanga erya Mexico ebadde yeeriisa nkuuli mu kibinja USA naye ebadde telumikako kati bw'obeera nga oyinza okugwa mu kkuba eririmu Portugal Ronaldo wuuyo waddeye walulawalula asobola okujja nabeera nga kuba gol kyokka ate ne wali ng'oli mulayini eyinza okusanga Mexico awonna ebintu biba bitabuka n'olwekyo Bungereza beetaaga okubeera nga bangula geemu y'olunaku olwaleero then nga we balinda ekigenda okuva mu geemu ya ttiimu y'eggwanga erya Ghana kusa eggwanga erya Croatia nga bwe bali mu kibinja kino mu mbeera nga bajja okubeera ng'etambula ekiro ekyonaku olwaleero so katulinde omupiira guno nga bwe gunaatambula nga tumaliriza oba nga sinaba kubeera nga mponzika ku eno game njagala tusooke tubeere nga tusiba ku mipiira gw'omusibi w'emipiira ogenda wali 22 obeere ng'obebbera bulungi nabagamba buli weluwero olw'omukaaga buli weluwero olw'omukaaga kubeera kuyiga sente buli wetuyingira weekend olina kubeera nga weekwata ku mubebbezi obeere ng'olya kasente ky'olina okubeera ng'okola olunaku olwaleero nkuteereddeyo lisiiti 2 ezo njagala ozikwate n'obwegendereza wiiki ewedde twalya kolekitisiko 6 wiiki eno twakalya kolekitisiko 7 nabagamba nyina transfoma yange oba kolekitisiko ezo era we lunaakeera ne batukwata mu njababuulira nti bannaayi obusajja butuvubye naye kaakati nga wakyali 10 tekozesa akakisa kano obeere ng'ofuna kolekitisiko ezo ogenda wali 22 obeere ng'osiba okyolina okukola kwe kubeera ng'ogenda ku koodi yaffe nga bulijjo kasita obeera ng'oweza emyaka 25 n'okudda aggulu ng'osiba na buvunaanyizibwa onyiga *217*6#. Woyitaawo onyiga *217*6#. Kaakati olunaku lw'eggulo nga twalidde kasente ab'ekibimba mujjukira twalidde ku sente njagala ogende ku doketi obeere ng'oggyayo lisiiti zino bbiri z'oba otambula nazo njagala ogende obeere ng'ofuna late bird gy'entaddeyo njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna late bird gy'entaddeyo ntaddeyo emipiira ebiri ku late bird gikola odi bibiri ntaddeyo emipiira ebiri ku late bird gikola odi bibiri njagala obeere ng'ofuna emipiira egyo genda wali 22 obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba jjayo kati nyiga *217*6#. Late bird ye lisiiti ekulembedde ku lw'omukaaga luno genda obeere ng'ogiggyayo kati ku makya tunaagenda okuyingira wali mu budde bwa kawungeezi ng'omaze okubeera ng'olya ku ssente gyayo late bird yeyo emipiira ebiri gikola odi bibiri genda wali 22 obeere ng'osiba ojja kunyiga *217*6#. Hubo itawo nyiga *217*6#. Jeyo kaleti badi kwata akempisi kwoyina bw'oteekamu ebitaano osobola okubeera ng'ofunayo eky'ekkumi bw'oteekamu olukumi obeera 20,200 wekabanga kalidde eyo leti badi wiiki eno yonna etuwadde ku ssente mu odi ennene leti badi ne ale badi wiiki eno bituwadde ku ssente kati njagala olumbe ku doketi obeere ng'ofuna lisiiti eyo genda ku 22 obeere ng'osiba eyo lisiiti yeekulembeddemu
yekulembedde enja ya lero ye lisiti yekulembedde late bird genda ojifune genda liku entu beti oberengo obebera bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera angu siba oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wobo ita unyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tuwe bere kuromu kagaluno bebira nomu bebezi kasito vera angu siba na buvunanyi siba ngoweza abiri mwetanto kujida wa guru mje tuwe bere mpola mpola kodi yeyo lisiti ya kule mbedem yeleti badi odbb ordinary ndaddeko odi chikumi na yo ya mipire ebiri kati kwata odi bibiri teka mwe bitanu oba byoina ngakike mfisi kwata odi chikumi teka mwe bitanu oba nga byoina lisiti ezo biri lazima bitukwasake mu kiba kiwedde kwezo lisiti ebiri bitukwasake mu kiba kiwedde nomba ku docket oyina okubanga oweza abiri mwe tano okudda aguru siba na buvunanyizibwa tuberenga tubebbira kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu na gamba jine mirundi ngangaba kolektisike zitu wakaja ngangaba kolektisike zitu wakaja kuwa nyokula wangu vila muna akasende tosipula kubira ngu gubira umbebe zinga tufuna akasende jizi tosipula kubira ngu sivana 22 ngu gubira umbebe zinga vila ngatu ya kusende gunumba kudoke ti uberengo ufune mipira genda kutu 22 uberengo siwa sivisa bufunanyi siwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera angu siwa. Oja kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Ubo ita unyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. World Cup jari, kolektisiko zitu wade kusente World Cup weno. Wike wede tuwalia kolektisiko zari mukaga. Weekend, ngatucha jina mufix tuwakalia kolektisiko ziri musambu. Nabagamba umubebe nina transformer yange mpozi nga wajiji jemu fuse. Wava collectis case mpozi singali watu kutem ne transformer teni naba kubera ange kende za masanyalaze gali wakulu wegenda kudoketi oberengo fune mipire ejo gina kutentu peti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera ango siba uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuwe pere mpona mpola kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuwe renga tambla sibisa bufunanyi ziwa umwana asomato kilizi wa kubere angu siwa tutambule kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash lisiti ya zikure mbede leti badi mipire ebiri nga jikola odi bibiri ordinary kulike mipire ebiri jikola odi chikumi kuata kempisi kubote kama tutambule kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere wekwata akempisi toka kambera unaku wabiru changa to ina amu kampisi gwengu chireka nincha unaku mivira tejikuwayo pija kubira nga tambuli rao uberenga ate ubebira ngena kumula muko sigala ngo jaye mipira kukodi ya fenga ulijo ya sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kampumule muko tuweko mbubaka uno then is je tumuzike kugemu ya bungereza kubuli rene standi yange then njagala tuyogerere ku timu ya gwangeri ya Portugal kubanga nabo baina yo mupira ogwo kufa no kuona katuje.

emikisa emitono gyoyinza okubeera ng'ofuna mu geemu eyo. So Portugal geemu eno balina okubeera nga balwana bwezzingirire okulaba nga babaako kibafuna mu kapiira ak'olunaku olwaleero mubeera nga bwegenda okutambula. Ngenda kudda mbeere nga nkubuulira butya bwe tusuubira omupiira guno okubeera nga gutambula oboolyawo n'enkambi ey'eggwanga erya Portugal nga yebayimiridde ekiro ekyaliro bwe basuubira okubeera nga bajja kujja mu geemu eno. Wabula gwe atannafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Atannaweza 25 tokkirizibwa okubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*34#. Bw'oba oyita awo nyiga *217*34#. Bannaye mbagambye wiiki eno nga weebadde nsava, twakalya kolekitisiko musanvu wiiki eno. Wiiki ewedde twalya kolekitisiko mukaaga. Kati bwe kiba nti leero lwa mukaaga tukyalinayo leero n'olunaku olw'essande, tukyayinza okuweza kolekitisiko nga 10. Lisiiti ebbiri ezikulembeddemu olunaku olwaleero zigyeyo kati ku makya, obeere ng'oteekamu akenfisi wali 22bet ye late bird eriko emipiira ebiri gikola odi bibiri. Mipiira ebiri gikola odi bibiri giri ku late bird, ate nga yo ordinary ye lisiiti emu kwezi era ezikulembeddemu eriko emipiira ebiri gikola odi 10. Kati kwata odi bibiri eri gisibe yokka mipiira ebiri, kwata odi 10 nayo gisibe yokka mipiira ebiri, genda wali 22bet obeere ng'oteekamu akenfisi. Kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda aggulu tubeere nga tubebbera mpola mpola. Kasita onyiga *217*34#. Bw'oba oyitaawo ojja kunyiga *217*34#. Siba n'obwegendereza emipiira egyo egiri ku late bird nga bwe ngigabye bw'oba ogikwata. Emipiira egyo ebiri egiri ku late bird nga bwe ngigabye bw'oba ogikwata. Kukwata akenfisi kateeke mugenda ku 22bet obeere ng'osiba. Bobo siba siba na buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula. N'emipiira ebiri gye ntadde ku ordinary nagyo gikwate nga bwe ngikuwadde. Nagamba tolina okubeera ng'olinamu akasente mu nsawo. Musajja anaagenda okuzuukuka leero luno lwa mukaaga, budde bwakakya tumukeddemu ku makya, anaagenda okuzuukuka ffe nga twayiseewo dda. Nga bwe twalidde ekibimba olunaku olwajjo bwe tusobola omuddamu ne leero ne tulya ssente. Nga bwe twalya odi bitaano wiiki eno yennyini mipiira ebiri era bwe tugenda omuddamu odi bibiri tubeere nga tulya ku ssente. Nga tulidde odi 15 ku katambula weekend era we tusobola okuddamu ne tumukwata ne tubeera nga tumulyamu akasente. Nabagambye transforma y'omubebezi tennakalira, amasannyalaze ekanyugira ddala watts eziwera. Gwegenda ku 22bet obeere ng'osiba, gyeyo lisiiti ez'ebbiri ezikulembeddemu okuli odi bibiri mipiira ebiri egiri ku ordinary egiri ku late bird, then emipiira ebiri egiri ku ordinary gikola odi 10, genda wali 22bet obeere ng'osiba. Yayo kati lumba tubeere nga tubebbera ku *217*34#. Woba oyitaawo ojja kunyiga *217*34#. Obeere ng'obebbera n'omubebbezi, nabagamba anaagenda okuzuukuka ffe nga twagenze dda. Banyumiza nnyo ekiboozi kya muzeeyi gwebabba, muzeeyi gwebabba, ne babeera nga bamuyita kulitalaba n'agenda okuzuukuka ng'omubbi atudde asoma n'amawulire. Yagenda okuzuukuka muzeeyi Kimera Mendulo ng'omubbi atudde asoma mawulire. Kati twaffe twagala Patera agenda okuzuukuka nga ffe twayiseewo dda tweyongeddeyo. Nolwekyo lumba ku doketi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate naweza 25 tokkirizibwa okubeera ng'osiba. Kwata akatono k'olina. Kati okugeza ng'akatambula n'agamba akatambula beera ng'asuula ssente mu kabokisi, gwebeera ng'asuula ekinusu kyo eky'ebitaano. Beera ng'akwata ekinusu kye eky'ebitaano okisuule mu kabokisi. Gwekwata akatambula ako kakyeyo, genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate naweza 25 tokkirizibwa okubeera ng'osiba. Lisiiti ezikulembeddemu ye odi bibiri mipiira ebiri egiri ku late bird, then ne odi 10 mupiira gumu oguli ku odi emipiira ebiri egiri ku ordinary, genda wali 22bet obeere ng'osiba. Wiiki eno nga bwe tukikubye neera bwe tugenda okubeera nga tukikuba, lumba ku doketi, sibisa buvunaanyizibwa. Omwana asoma tokkirizibwa okubeera ng'osiba. Tubebbere mpola mpola ku *217*34#. Nagamba ne wendeeta muteebi, negamba nti ono tuyingire ono oba alimu odi 10 gweyingira awo. Kati nga wendeese odi bibiri mipiira ebiri gwe gisibe nga bwe giri, guteekamu akenfisi tutambule. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaago. Kwata akenfisi kateekemu, genda ku 22bet obeere ng'osiba ku *217*34#. Woba oyitaawo ojja kunyiga
bisatu munya hash. Tubebere kusta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Uwe ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Uberengo ufuna kweje mipira. Kwa takemfisi kuhina. Gubo ina bitanu vyo votekamu. Ubo ina lukumi. Ubo bebera na ruo. Lumba waliku 22 beti tubirenga tambla kusta. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Tubebere. Kwa takemfisi kuhina kubotekamu. Tubirenga tambla mpola mpola. Sivisa buvunanyi ziba. Tanaweza abili mwetanto kilizi wakubera ngo siba. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tamlo. Jaku njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Yenze pade siruma gombebezi. Puchalife napa kwa wali kusawa tano. Wezo kumacha. Ngatuli mkatimba. Kwebye mzanya kisikua. Nenda kubera ngampumula mkatono. Deni mje. Tugende. Mchitulo kisemba yo. Echaka kimba. Kwebye mzanyo ekisikua.

0: tukola ebintu ebirala byonna n'eddiini yaffe naddala eno gye tukoleramu ey'ekikatuliki mukama gye yatuteekamu nga tetumusabye tugiwe ekitiibwa ate tugigoberere okuva lw'etandika paka weekoma. Ndabika nga mpiseewo we nandikomye naye ng'ate mpulidde ng'ebigambo ebyo bibadde byetaagisa kuba mbadde njogerako wannaabasomesa ne banyinyonnyola obuzibu bwe bakola ki, obuzibu bwe bayitamu. Ekirala bangambye n'abaana abasengukasenguka, omwana abayo akatandika kali mwezi anaatera omumaliriza bwe papa ng'ate basenguka nga badde eri. Muzadde nga tonnasengusa mwana, teweefaako wekka. Kingaga wafunye omulimu k'osenguke, sooka ofe ne kuwona omwana abadde asoma kali mwezi ng'agenda mumaliriza. Nagamba eri omwana ng'asomedde kali mwezi emyaka esatu, ogwasooka yamusoma n'agaana, n'ogwokubiri amuzzeeko era n'agenda ewalala nga ye tali mumala abeera awo. So ebyo nna tubirowoozeeko. Mbaagaliza bye munjagaliza abazadde, mwongere okukuuma abaana kubanga n'obubbi bw'abaana. Nalabye report wiiki eno mande gye tumaliriza wiiki eno, abaana 19 babebi nno, ng'onjawulooza nti n'omukulu gwe babebi oli akulabiriza swi n'amuyoolawo. Mwe abagenda ku maduuka okugula ebintu lekanga enjo gisibye, oba omwana w'ogenda naye ng'ogenda mu katale gula bintu kanyangu eyo muleke yeebakirizaamu osibyewo. Otherwise nsi yatabuse yafuuse enzibu nnyo. Kale basebo ne banyabo njagala omaliriza nga neebaza bannabulagala, mwebale nnyo omukolo omulungi ennyo, n'okwebaza Charles Katabalwa gwe nkoze naye programu
1: yakulaeyosapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki.

0: Programu ya fe yasembayo twali tuli ne bwana wikirifu nga tunyonyola mu ku lugendo lwe olw'ekkomera bye yayitamu naye emboozi eyo teyasobola kuba ng'eggwa na n'olunaku olwaleero gye tugenda okuba nga tugenda nayo maaso ate oboolyawo olunaku olwaleero tugenda kuba nga tusobola okuba nga tugikomekereza naye ng'ensonga za bwana wikirifu zeekuusa kukuba nti muganda we yamuleetera okuba ng'oboolyawo agenda mu kkomera fenna fenna tujjukira mu mboozi eyasooka nti muganda w'ono yali alina emisango gy'azizza eyo gye yali akolera nga okusinziira ku bwana wikirifu yatunyumiza nti muganda w'ono alina ensimbi ze yali asobodde okuba ng'abulankanya ku mulimu eyo gye yali akolera oboolyawo n'ajja ate ne yeekukumakokko ene wa muganda we n'oluvannyuma gye yasobola okuba ng'aggibwa ab'ebyokwerinda n'asobola okuba ng'atwalibwa ku poliisi yawo enateete oboolyawo ekyaleetera muganda we okubanga naye ayita mu bintu byali tasuubira nti oba aliyitamu nga bulijjo wenzija mbategeeza nti si buli asibibwa mu kkomera nti aba alina omusango wadde ng'oboolyawo abamu baba balina emisango kyova laba twasobola okuba nga tuleeta pulogulaamu ng'eno ababa balina emisango baba balina ate oboolyawo ekyokuyiga kye basobola okuba nga bawa abantu abalala abali mu ttulu beeryo abazzi b'emisango oboolyawo oli naye n'asobola okuba ng'ava mu mbeera eyo esobola okuba nga ate oboolyawo emuleetera akabi naye nga pulogulaamu yaffe n'enganzi tutambula ne bannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation nga basangibwa oli eri ku Mmire Nabbanja Road mu divisioni ye Makindye nga okubasanga obasanga opposite ne court martial oba kooti y'ekinnamagye awo Makindye abasinga bumanyiiwo nga ku kasaawe k'oku mmeesi ndowooze bannabitone akasaawe ako wenyinza okuba nga mbalagirira bulungi aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda nga bazze gawonye okuba nga babakwasizaako mu nsonga zonna zonna ez'amateeka olina w'oyagala bakuwabulemu mu nsonga ez'amateeka bategeka seminaazi abaagala okuba nga babatawuluza mu nkaayana aa tewali kyonna kyonna kye weetaaga kuba ng'okola ekintu kiri kimu olina kuba ng'okwata simu yo n'obakubira ku nnamba y'essimu erizira 0751 5 4 7 3 oba osobola okubeera ng'obakubira ku nnamba y'essimu 0705 48 7 9 16 ennamba y'essimu eri 0751 5 4 7 3 oba 0705 48 7 9 16 beebo aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda abasangibwa wali eri ku Mmire Nabbanja Road mu divisioni ye Makindye okumpi oba opposite ne court martial ojja kuba ng'obatuukirira bulungi nnyo basobole okuba ng'oboolyawo bakuyambako kko mu nsonga zonna zonna ezikwatagana n'amateeka bwana Wycliffe sooka obuuze ku bawuliriza ba Radio Sapiencia oboolyawo ate tutandikiraawo
1: abawuliriza ba Radio Sapiencia mwenna tubaaniriza era mwe bali okubeerayo nga mutuwuliriza nze Serwanga Wycliffe gwe mwali naye olw'omukaago oluwedde era nga nzize okubamalirayo emboozi yange bwe yali ey'ekkomera
0: mbozi Serwanga baba beddira kikaki
1: nze neddira mamba mukulu Magala
0: mamba yemwe abalina omubala ogugamba sirya mamba naye amazinywa
1: yeffe kennyini
0: bwana Serwanga mu pulogulaamu yaffe eyasembayo twakomekkereza nga nawe bakugasse ku musango guno eno era nga bakutumizza piki yo
1: yes Mr. Magala piki yange baagitumya kuba nali nziddeko nga ngirese woniyinza okuyita ku kwota gaadi wabweru ewali abasirikale so bwe baatandika okuŋŋaa nti nzigyemu buli kye nnina bannyingiza akaduukulu ne mbagamba sigidde ku bigere nzigidde ku piki yange era eri wabweru wali so baayanguwa mangu ne baŋŋamba tukkirire ogende obeere ng'ogitulaga wawaweeri nayo tugiyingize poliisi nagezaako okubanyonyola nga njagala wabeewo omukwano gwange agikima bagitwale esobole okulabirira abewaka naye baŋŋamba nayo piki tugyetaaga
0: nebagamba tekijja kusoboka
1: nayo piki nga bagyetaaga era twakkirira mangu amadaala ng'olwo bantaddeko obunyogoga bwalumye edda
0: okujja okulaba piki eno okugibalaga wajja n'empingu zaalumye edda ku mikono
1: nga naye nga temuli mu bigere
0: obuyinja tebwakunyiga
1: essaawa eyo nali sisobola kusooka kulowooza ku buyinja wabula nali ndowooza ku mbeera egenda okuddirira so twakkirira mangu ne baŋŋamba tulage piki yo banyimiriza mu ndeeri ne baŋŋaagi tulage ne ngibalengeza nti yeeri eyali kelementi ya bbulu omusirikale n'agenda n'agireeta ne bamugaa givuga ogitwale emmanju gye batereka piki ezikwatiddwa ne bagitwala then ne bayoka bantwala mu kaduukulu ne bangamba mpandiika ebintu byange bye nali nnina ne mpandiika akapapula ak'ebintu bye nali nninamu.
0: Bwana Serwanga,
2: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda, obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
0: Otugenedde mu kumbulamuuko,
1: yes,
0: nga naawe bakuyingiza akaduukulu
1: ng'era
0: bakuggyeeko ebintu byonna byonna nga bakugambye n'okugamba owandiike ebintu byonna byonna ebikuggiddwako.
1: Ye muganda wange,
0: olugero luno luli lutya mu kaseera ako nga bakuggyako ebintu bino eno?
1: So tumaze okuyingira akaduukulu, tutuuse munda mu kaduukulu twasanga mbasibe bannaffe ne batandika, mwalimu omusibe mwami Mwera Biddamanya, sikyagajjukira naye nga yalayika yali munnamateeka, yali kanso olw'ensonga nawuliranga ab'enganda ze bwe bajjanga okumulabako baamuyitanga kanso, n'abasirikale bwe bajjanga okumuyita bwe baagamba kanso sooka ofulume. So omwami oyo yatugamba bwe muyingidde wano eno emize gy'abasibe ngimanyi, kubanga nange ntera okubeerako mu nsonga z'abasibe kuba ndi munnamateeka. Mumanyi okulwanira mu makomera muno ne mwekuba ate nga mwenna muli basibe. So kye mugenda okukola nga nkyali wano temugenda kulwanirawo, wabula buli omu agenda kubawuliziganya ne munne bulungi, ate era n'ebyokulya ebinaaba bireeteddwa tulina okubigabana ffenna kyenkanyi, kubanga ffenna tuli wano essaawa zino tutwalibwa ng'abamenyi b'amateeka.
0: Bwana Wycliffe,
1: yes,
0: mu kiwenda ekyo nga bakuggyako ebintu bye baba biwandiika, bintu ki bye basobola okuba nga bakuggyako?
1: Banzigyako essimu yange, essaawa yange, omusipi n'engatto zange ne obusente obutonotono bwe nalina mu kaseera.
0: Obusente obwo tobumanyi muwendo?
1: Nalina omutwalo gumu mu enkumi bbiri, kuba saalina sente nyingi. Nalina omutwalo gumu mu enkumi bbiri naye era mu kuvaayo saasobola zifuna, naye nga zo naziwandiika.
0: Mu bintu bye baakuggyako ogambye kwaliko essaawa, kwaliko engatto zo, kwaliko n'omusipi, n'omutwalo gumu mu enkumi bbiri. Ebisigadde byonna baabikuddiza?
1: Baabinziriza.
0: Naye omutwalo ogumu mu enkumi ebbiri ogwo gwo tebasobola kubanga bagukuddiza?
1: Tebasobola kubanga bagunziriza. Sijja bawaayiriza gwo tebagunziriza. Ugo tebagunziza.
0: Wali ogwagala oba wali togwagala? Wagezaako okubanga obabuuzaako nti we mwali munzigyako ebintu byange ogumu ebbiri gwaliko naye temugumpadde?
1: Mukama wange engeri gye baatutwalamu yali nno yaakavuyo, kubanga twabeerawo kawo poliisi okumala ennaku zaalinga nnya ng'abantu baffe bwe bajja ne batulambulako, naye waliwo olunaku lwe baamala ndowooza abantu bange bajja okunnambulako ne batanzikiriza kugenda kubalaba. Naddala mukyala wange oyo yateranga okunnambula, tebanzikiriza genda kumulaba. Era olunaku olwo lwonna nalumala ndi munda mu kaduuku ne ngamba nga teriyo era omuntu azze kunnambula kiki. So kye nategeera oluvannyuma nga maze okuvaayo nti yajja bambi ne bamugaana okubeera nga ndaba. Naye okutuddiza ebintu ebyo jjukira nti omusango gwaffe gwali gwawaabwa, ntegeera nga ndi mu kaduuku nti gwali gwawaabwa ku poliisi y'e Kabalagala.
0: Poliisi yo wano wano e Kabalagala?
1: Kabalagala awo awo mukoona awo nga ku KIU.
0: Bwana Wycliffe,
1: yes,
0: ate koleseemu ekyo nti omusango gwammwe gwali guloopeddwa ku poliisi y'e Kabalagala,
1: yes,
0: ate muganda waafundikirwa atwaliddwa ku poliisi y'e Natete, kuba omusango gwo mu kusooka gwe tewaguliimu,
1: yes,
0: wabula oguyingiramu ng'ogenza okubanga okyalira muganda wo.
1: Yes,
0: omusango guno eno guva gutya ate ku poliisi y'e Kabalagala ate ne gusibira e Natete?
1: Kakati omusango ogwo nange nategeera luvannyuma nti yawaaba omusango yaguwaaba Kabalagala, naye bwe baanoonya omuvubuka ono muganda wange n'abula, ndowooza obuvunaanyizibwa ne babukwasa aba Flying Squad ab'e Natete era be baasobola okubeera nga bamufuna. So essaawa yatuuka nga tumazeemu ennaku mu kkomera nga tulina okutwalibwa eri eyawaaba omusango gye yaguwaaba ku poliisi ey'e Kabalagala. So twateekebwa mu mmotoka awo yali ya buyonjo ne batuvuga, enkuba nzijukira bulungi yali etonnyi. Naye
0: Bwana Wycliffe,
1: yes,
0: omusango guno eno,
1: yes,
0: gwali mu butuufu mwali mulina kubanga mutwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala,
1: yes,
0: nene mufundikira nga mutwalidwa ku poliisi y'e Natete?
1: Abaakwata muganda wange baamutuusiza ku poliisi y'e Natete, nange mu kaseera ako wenzi gy'okumunoonya
0: era naye wamusanga Natete.
1: Natete era nange mukunsiba abantu abansibira Natete okunkwata okungatta ku fayiro eyo bangattirako Natete.
0: Naye nga yawaabira omusango guno eno ali ku poliisi y'e Kabalagala, babakwata babateeka mu mmotoka, olwo ate babatwala e Kabalagala,
1: olwo batukwata batutwala
0: e Natete. Mwali mumazeeyo ennaku mmeka oba gwe wali omazeeyo ennaku mmeka?
1: Nze nali mmazeeyo ennaku nga nnya.
0: Ennaku nnya?
1: namala ennaku nnya.
0: Awo bakukwata ojja e Kabalagala, ojja ne muganda wo.
1: Tujja ne muganda wange, nkuba yali etonnye nga batussa mu motoka. Omanyi olina akantu kali kotera okuzannya nti kituufu omusibe taba na choice. Kuba mu kutufulumya baatufulumya ne batugamba Matovu ne Sserwanga mukwate ebintu byammwe byonna bye mwajja nabyo waneeno mugenda nati mugenda Kabalagala. Twayambala engoye zaffe bulungi, ne twambala engatto, ebyaffe byonna ne babituddiza. Naye mu kubituddiza nagezaako okubuuza omusirikale eyaliwoawo. Gwe saamanya kuba abasajja ba Flying Squad awo baabeeranga mu leeya mu ngoye za bulijjo, jjiini na t-shirt.
0: Nga tebambala byambalo nga kizibu mutegeera.
1: Nga tebambala byambalo, wabula ng'obalaba bulabi nga bakuyitako nga bakutte emmundu ziriko bimagazini ebinene, n'olyoka otegeera nti oyo omusirikale. So nga tosobola tegeera, bw'aba takugambye mannya ge tosobola tegeera. Bwe twafuluma wabweru nga batutadde ku mpingo, omusirikale omu yajja n'atugamba baani bano, nti bano tubatwala ku poliisi y'e Kabalagala gye baawaaba omusango gwabwe. N'agamba bajjemu mangu engoye, mujjemu essaati muzikwate mu ngalo n'engatto nazo muzikwate.
0: Temulina kutambula nga baloodi.
1: Tetulina kutambula nga baloodi. Ekiyina
0: otwawula. Yalabisa Bwana Wiikirifu kuba nkulaba ng'omusajja ow'amakyati.
1: Kituufu. Kakati namutunuulira bwe nti ne mugamba naye afande, nanga tolina ky'ongamba sirika sirika, tunaakwawula tutya ne bano abazze okukwata? Oli mu ngatto, olina mu ngoye, singa osimatuka n'ofuluma waneeno n'odduka banaakwawula batya nti obadde musibe? Jamu engatto zikwate mu ngalo n'essaati ogigyemu nayo gikwate mu ngalo. Ne batuyimiriza ewantu ewaali ebizza ebikyafu ku poliisi awo ng'enkuba yaakakya bw'eti. Kale ekyo kye kimu ku moments ezaasinga okunnuma.
2: Okyawuliriza program ekyasibya.
0: Mu prosesi eyo njagala nnyonnyola omuwuliriza waffe. Yes. Ogambye otwalibwa ne muganda wo.
1: Yes,
0: ku poliisi y'e Kabalagala.
1: Yes,
0: tebaba kubamuuko ku kibooko.
1: Ekyamazima sijja kuwaayiriza poliisi y'e Kabalagala nti yatukuba wadde.
0: Poliisi y'e Nateete kuba wova Nateete ojja Kabalagala.
1: Y'e Nateete awo tebaddamu tukuba.
0: Mm.
1: Awo tebaddamu tukuba, wabula baatuvuga ne tugenda ne tutuuka ku poliisi y'e Kabalagala.
0: Tewali na bikolwa byonna byonna bityobola dembe lyammwe byonna byonna byabatuusibwako wadde obanga muli mu kamotokaako mutwaliwa.
1: Ate wali kyatutuusibwako era twagendanga tunyumya nabo bulungi.
0: Aha, olumutuuse ku poliisi y'e Kabalagala.
1: Bwe tutuuka ku poliisi y'e Kabalagala twasangawo omukyala gwe saamanya mannya naye ng'alabika nga ye yali awaabye omusango. Ng'ayimiridde mu compound awo, so yali ajjidde mu motoka nnene ekika kya Tundra, sisobola gyerabira, yali dabo kabini nnene ziriko ekigambo Tundra.
0: Mm.
1: So naavaamu kuba emmotoka yaffe ya parkinga mu mbirizi g'emmotoka eyo we yali epaakinze, kuba abasirikale bajja boogera naye ku ssimu nga bagamba w'oli, tunaatera okutuuka, tuli wano mu jjaamu. Saasa okategeera gwe boogera naye, wabula bwe twamala okutuuka lwe ntegeera gwe twali twogera naye nti y'oyo.
2: Okyawuliriza program ekyasibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda, obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
1: Bwe tutuuka awo baasooka ne bafuluma abasirikale bonna ne batuleka mu mmotoka ne bagyetooloola. Abamu ne bagenda, omwami omu eyali a driver n'agenda n'ayogera n'omukyala oyo obutonotono. Bwe bamala okwogera obugambo obutonotono, baasembera ku mmotoka we twali. Ne basooka ne bassa endabirwamu, omwami dereeva yayingira ne yeggaliramu, n'assa endabirwamu y'omukono gwe nali ntuddeko gwe gwandibadde ng'ogwa passenger. N'ayita omukyala n'amugamba weetoolole emmotoka sayidi eri, n'amugamba w'obadde onoonya y'oyo. Omukyala n'antunuulira bw'ati, n'angamba ono simumanyi simulabangako. N'amugamba kale weetoolole ojje sayidi eri, n'assa endabirwamu y'emabega mukono gwa dereeva. N'amubuuza ate oyo omumanyi? N'abagamba ono yono yennyini Matovu mumanyi, yabadde akola ewange.
0: Olwamala okulaba muganda wo?
1: Yes sir.
0: N'anyenya n'omutwe n'akkiriza?
1: N'agamba
0: n'ekigalo n'awanika?
1: N'agamba
0: yoyo yennyini yoyo.
1: Mwebadde neetaaga era y'ono.
0: Mm-hmm.
1: So bw'amala okumulaba era baddamu ne batuggalira mu mmotoka, ne baddamu ne boogera obugambo obutonotono bwe saategeera. Bwe bamala okubwogera twagenda okulaba batuvuze ate batuzizzaayo e Nateete.
0: Awo omutima tegukutyemuka?
1: Omutima guntyemuka ne ŋŋamba ati kakati batuzizzaayo.
0: Ozeeyo okubonaabona.
1: Olwo nno
0: kiboko ziize wasanga wezikujjira.
1: Badde ndowoozezza nti kezituuse e Kabalagala embeera n'ekola ki?
0: Kiwedde. N'engeri y'omukyalo oli gy'agamba ono simumanyi.
1: Gy'ono simumanyi, oli mumanyi. Omutima ne ŋŋamba anzigye ku mpagi. Bw'aba ng'agamba nti ddala tammanyi.
0: Kati gwekoddeyo ebweru olwaniirire muganda olabe engeri gy'omutaala.
1: Olwo batugamba tuddayo e Nateete kuba ffe tebaatujja na mu mmotoka, tetwafulumamu.
0: Omwatuke kabalagala.
1: Eh.
0: Temwafuluma na motoka.
1: Tetwafuluma.
0: Yes, babuza bubuza.
1: Babuza bubuza mchiala.
0: Olwamala okubuza.
1: Nebogera obutondo sonao.
0: Emotoka kwekweta kuddayo nate.
1: Kwekweta ne tuddaye nate.
0: Eroko maone muganda woyo.
1: Yato ko maone muganda wange motoka.
0: Aha. Baba zizena ku police yenatete.
1: Butu batuza mu police yenatete. Batuza mukadukuru. Ne mukudda mukadukuru engeri enkuba gye yalinga etonyanga wecha. Batufumye motoka speed speed mugende mugende mugende mangu. Ne batuza mukadukuru ebintu byaffe ne tubirekawo wali. Naye nerabira ngenda ne sawa yange ku mukono nyingira naye akadukuru. Kati ate ekyo nakyo kyampalesoni ndala mwana magala.
0: Mm.
1: Nakiyigira eyo. Bwe nyingira naye akadukuru. Twebaka bannaffe batugaba naye tuwali tumanyi mwe mugenze. Naye mukomyewo bugamba
0: era kansa akyaliyo mukadukuru.
1: Kansa akyaliyo mukadukuru twamusanga akyaliwo. Ne tubagamba tetutegedde bye boogedde naye omukyala agambye nti ono amumanyi nzaze agambye tamanyi. N'agamba tekiyina buzibu.
0: Nekitamu omuto.
1: Nekitamu.
0: Nga naye akyaliyo.
1: Oyo kitaffe omuto ye mukugenda e Kabalagala tetwagenda naye.
0: Eh.
1: Ye baamuleka wano kubanga ye kirabika.
0: Erimu agenda babiri.
1: Twagenda babiri kyazuulibwa nti ono baali baagala mukwata abawo ono. Naye nga talina nkolagana yonna gye yali akola ki era ye twamulekawo
0: era ne mukukomawo
1: twamusangawo kuba twagenda ku lunaku olwo lwennyini ne tukomawo ku olwo lwennyini
0: aha olw'okomyewo n'essaawa yoyingidde naye ate mukaduukulu
1: kati nyingidde n'essaawa mukaduukulu twebaka enkeera batufulumya okwandibadde ndowooza nga ku paleedi bwe tufuluma wabweru okwandibadde nga ku paleedi batusitamyawo ffenna abaali bali mukaduukulu mulimu ne bennaggamba be baali baleeta ekiro abavubuka bali be bayolanga machindi abali abapiki abamu babayoddawo abamu babasango ndoza bali amukunkwachawo nga manje machindi ekifo kisanyukirwamu babayolanga ne babaleeta ne babatugattako kati engehera nga balina okukola lwolukolo bategeera abasibe abaasuzeemu oba mwe bali bonna so bwe batufulumya ne bamala okulolokoolinga omusirikale omu ayingira bwe bandibadde okuyita okwaza ayingira ayaze alabe
0: erinnya ly'omusirikale oyo olimanyi oba tolimanyi
1: erinnya ly'omusirikale oyo nalyerabira kubanga baalinga tebakozesa nnyo mannya gaabwe baalinga bakozesanga nnyo koodi
0: tebagiranga mu byambalo
1: tebagiranga mu byambalo baalinga muleeya
0: nga bagira muleeya
1: muleeya era owuliramu namuyita komanda komanda sooko gye
0: nga bwe bajja okulaba abasibe tebagira mu byambalo
1: tebagira mu byambalo era ne mu ofiisi yaabwe we nagenda basangayo tewaaliwo yali mu kyambalo
0: ate piriyodi eyo yonayonayona okujja ku polisi enateetaawo tewabasangako nga bali mu byambalo
1: saabasangako mu byambalo
0: emirimu egyabwe bo bagikolera mu ngoye za bulijjo
1: ekyamazima nzijukira omwakyala kati ngenda mukutuukirako naye yaŋŋamba nti abantu abo b'olaba abakola emirimu egyo abamu ku bo baalondebwa mu bamenyi b'amateeka katugeze
0: ku polisi enateete abamu abakola
1: eyali
0: abakuuma ddembe
1: yes omukyala
0: bamenyi b'amateeka
1: eyali akola ku musango gwange oluvannyuma ennyo olwo nga ŋŋenda okukima piki olwo baali bamaze okunta naye ye yakiŋŋamba ekyo yakiŋŋamba mu kiseera ekyo nti babalonda mu bamenyi b'amateeka
0: naye yali mukuuma ddembe awo oyo omukyala yakulamba
1: ye yajjako muganda wange statement era ye yalinga CID
0: era y'omukyala y'omu eyakulagirira muganda we gye yali
1: ono igwe nasaba ku reception yali mukyala nga wa polisi ngaali mu kyambalo yanga nti genda mu room namba bweti naye ono omukyala ye yajjako muganda wange statement naye nga yali akolera Kabalagala naye yajjanga eno okunoonyereza ku musango ogwo nazzaayo information ndowooza eri ew'omukyala yawaaba so yaŋŋamba nti abantu abo abasirikale abo abamu b'olaba balinga abasirikale mbu baalondebwa mu bamenyi b'amateeka abakugu nno ddala
2: enkuluze y'amagezi n'ebyemizannyo

0: abamenyi b'amateeka abo baalondebwa nti bw'abanga mukuguka tugeze mu kubba mmotoka bafunayo gwe bafuna oba bayinza okuba bamukutta emirundi mingi ne bamusiba emirundi mingi ndowooza ne bamanya nti kati ono mukubba emmotoka ye mukugu ne bamuteeka ku ttiimu yaabwe nti ono mukubba ppiki asobola okubanga mukugu mu ekyo ne bamuteeka ku ttiimu yaabwe nti bwe baleeta omusango gwa kunoonyereza nti kubba mmotoka yabulidde wano gwe basooka okukulembeza nti gwe ono omwami alesa
1: abasobola okubanga batuusa
0: ye aba amanyi wa we tuyinza otutandikira nawa we tuyinza okunoonyeza era bweba yabuze eyinza kubanga yabulidde wano so baabagatta ku ttiimu yaabwe yensonga lwaki oba oli awo tebambala ki
1: tebambala uniform
0: era bali muleeya
1: ate era n'ekirala nti obutayambala uniform engeri gy'ogambye nti babajja mu bamenyi ba misango kitegeeza nti tebalina na bukugu obwo era tebali registered nga bakuumaddembe baliweera mu bumenyi bw'amateeka
0: bateekwa okuba kuba kyemmanyi nti omukuumaddembe yenna bw'aba ali registered
1: ayambala uniform ku mulimu naye nga bawuliriza Radio Sapientia abakwatibwako ku nsonga eno ensonga zino muziwulira ku poliisi y'e Nateete kiteeberezebwa nti waliwo n'abeefuula bakuumaddembe ng'ate si bakuumaddembe
0: yes.
1: bakola n'emirimu gyabwe nga tebali mu uniform
0: ya era bwe baali kubanga nzijukira luumu namba gye baali bakoleramu ya luumu namba 2 luumu namba 2 so saa bwe nakitegeera ekyo nenkivaako nenkireka naye mbadde nkugamba nti bwe tukomawo ku kyessaawa bwe tutuuka munnange nga tuyingira bagenda okwaza luumu yaffe bakebere biki ebirimu abamu baali bazze n'engoye zaabwe ezisuuka biki awo bazibaleetedde ab'enganda zaabwe enkeera so bakebera ebirimu baleme okubeera nga mulimu ebintu ebimenya amateeka mukwaze nnyo baayaza ne basangamu essaawa yange kuba yali ngitadde wansi w'essuuka kwe nali neebase nga njezisenga piro mukebera ne bakebera essaawa ne babuze n'essaawa yange ne mbagamba essaawa yange afaani lwaki eri wano ne mbagamba essaawa eri awo nti engeri gye baatukomezzaawo speed ekyamazima nnagyerabidde ku mukono ne nnyingira buyingizi nayo ki mu kaduukulu ne batugamba kati mwenna musitame nibasitama ne banzijjamu nze ne banteeka wali mu maaso gaabwe omwami omu n'agamba mulaba essaawa eno eyinza okubaleetera mwenna ebizibu ko kanso nti ate bitya n'agamba buli ali wano alina omusango ogwamuleesezza kituufu mulimu abalina emisango ate mulimu abatalina misango naye essaawa eno
1: ekyo nga afanda yennyini yakyogera
0: olwatuyinaye
1: ng'akimanyi mwaba bali awo waliwo abalina emisango n'abatalina misango naye ng'era bakyabakuumidde awo
0: kituufu kubanga baba bayoola buyoozi ng'abamu bali ku piki zaabwe abamu batudde ku byabwe abamu kale babasango babalina bavubuka balya ku nkwakya ebintu bwe bityo naye nga si bakwatira mu bumenyi bw'amateeka nti bamukutte mu bbi oba bamusanze alina kyakola wabula ng'atudde awo ku piki budde bwakiro so n'atugamba buli ali wano asobola okuba n'omusango oba obutaba na musango naye essaawa eno esobola okufuuka omusango eri mwenna etya singa omukumu abeera wano nga yazza omusango nga ddala akimanyi ne tukola okunoonyereza kugenda mmusinga asobola okukwata essaawa eno n'agijja mugamba nga akanda oba akantu konna n'akamira
1: neyetta
0: neyetta naye bwe yettira mu kkomera nga mwenna mwemuli eyabbye enkoko eyawayiziddwa n'alina omusango
1: temu
0: essaawa eyo muba mugenda kuvunaanibwa ttemu kuba mmwe mulina
1: timwabeekubanye ne muba nga musono
0: mmwe mulina otunnyonnyola ki ekyamuviiriddeko okufa era emisango gyammwe gyonna tusobola osooka ne tugizza ku bbali mwenna ne musooka muvunaanibwa
1: ate fayiro neggulibwawo empya
0: eggulibwawo nga mwenna kwe muli nti kya butemu yensonga lwaki tubagaana okuyingira n'ebintu bino
1: ebitakkiriziddwa wali
0: ebitakkiriziddwa mu makomera ne mugamba oweekitiibwa afande mbadde simanyi naye
1: essaawa eyo yali ssaawa kika kye
0: yali essaawa yange yali Rolex yali Rolex ya classic ya kalimi so si ya digital so naye era yali yakyuma nga n'emikono gyayo gyonna gyakyuma so n'atugamba singa omuntu agipangulula n'ajjako akantu n'akalya oba n'akamira ne kamugja mu bulamu bw'ensi nga muli mu kaduukulu essaawa eyo mwenna mugenda kuvunaanibwa busango gwa butemu so kwe kumugamba nti oweekitiibwa mbadde sikimanyi naye kenkitegedde siriddamu kikola ate era sakikoze
1: ate era nawe wali obannyonnyodde nti wali tokikoze mu bugenderevu wabula engeri gyekiri nti baabaleeta enkuba etonnya kale ate okuddamu okubayingiza akaduukulu kano eno waliwo okupapaawo
0: speed muyingire kuba nzijukira n'engatto zaffe n'emisipi twabisuula bwaweeru w'akaduukulu omukyala oli eyandagirira muganda wange gyali ye yajja n'abirondawo n'abizzaayo eri gye babikuumira
1: kati afanda amaze okujja okulaba essaawa eyo essaawa eyo ekugibwako oba
0: essaawa baaginzijjako ne bagizzaayo ebintu by'abasibe webirina okuterekebwa.
1: Tewali kyonna kyonna kyakutuusibwako olw'okuba nti wali oyingidde n'essaawa eyo.
0: Tewali kyantuusibwako. Tewali kyantuusibwako olw'ensonga nti oboolyawo bayinza okuba bajjukira embeera mwe baatukomezaawo ne speed kwe baatuyingiriza.
1: Nga bo bennyini be baakola ensobi.
0: Bo bennyini bayinza okuba nga be baakola ensobi. So bwe batuzzaayo mu kadduukulu tubeerayo obudde buziba. Olwo nzijukira olunaku lwali luyingidde nga olw'okuna. Olunaku olw'okuna nga olwo olw'okutaana enkeera. Batugamba nti mpapula bagenda zitwala simanyi wa State Anthony oba ye Anthony Jeno sijukira. Bazitwaleyo
1: bafayirire
0: gugende mu kkooti. Olwo ku Mande tubukereze enkokola tugende wa
1: mu kkooti.
0: Batutwale mu kkooti.
1: Olwo nga babatwala mu kkooti yaawe babategeeza nti bugenda mu kkooti yaawe.
0: Batutegeeza nti okusinziira ku musango gwaffe twali tugenda kutwalibwa ku kkooti ya Makindye.
1: N'engeri nti olwedde omusango gwali guli mu area eyo.
0: Kakati bwe mmala okukitegeera mbeera awo amameme gankuba. Amameme bwe gankuba enkeera batukima batuzzaayo e Kabalagala.
1: Era babajje nateete
0: babazzaayo
1: eno e Kabalagala.
0: Nga batuvuga mu motoka nga batuzzaayo e Kabalagala. Bwe tutuuka e Kabalagala twagenda bugenzi wali eri nzijukira omukyalo oyo yakola ku musango gwange. Ambuuza yegwe muganda wa Matovu kubajjukira ba information yavanga nateete nga ebatuukako eno nga buli kimu ekigenda mu maaso bakola ki bakimanyi.
2: Okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
0: Tukomezeddwawo ku poliisi ye Kabalagala omulundi ogwokubiri. Bwe tukomezebwawo twayingira awo we wandibadde nga reception ya poliisi. Ne mpulira omukyala ng'agamba muganda wange nti y'ono Matovu nti y'ono. N'agamba kale olaba ebizibu by'oleetedde muganda wo essaawa zino byalimu yandibadde ali eri ng'akola mirimu gye. Naye tubuulire ko ssente waziteekawa. Omuvubuka n'agamba afande ssente zaggwawo. Afande ssente zanzigwako. Amubuuza wazikolamu ki? Ssente zaasaasaana zaggwawo. Ne nsirikira ne mutunuulira. Bwe yamala omukyala n'asirika n'atugamba kale. Mugende ebintu byammwe bye muleese mugende wali munda mubiwandiike muyingire akadduukulu. So ne batutwala ne babituggyako ne babituwandiikira buli omu ne bamuwa akapapula akeeru akatini ne tuyingira nako akadduukulu.
1: Era ku poliisi y'e Kabalagala.
0: Olwo tuli poliisi y'e Kabalagala. Twabiwandiika.
1: Olwo wajja nakinaki?
0: Olwo nzijja na ndoza ngoye zange saati n'empale gye nalimu n'engatto zange.
1: Omusawa gwaffe k'olwo wali togukubyeko.
0: Omuki?
1: Omusawa.
0: Omusawa nakuluno naguleetera musawo saagusibana ku mukono.
1: Omanyira guyinza okuzza omuziko.
0: Era bwe natuuka okwepangulula ebyange ne kawaliti kange n'embiteekaawo yonna ne baŋŋamba wandiika ebintu by'oleese n'embiwandiika n'embiteekaawo ne baŋŋamba yingira akadduukulu. Naye kyenneewuunyisa akadduukulu ke Kabalaga twakayingira baalimu abantu bangi kafunda bwekati.
1: Obudde mu kadduukulu ke nateete.
0: Ko kaali kagaza ke nateete
1: kubali. Ate mwaliyo bati.
0: Twaliyo bati.
1: Kuba waŋŋamba n'okuŋŋamba nti baalinga babakkiriza n'okuba nga mwebikka n'amasuulu.
0: Okitegedde. Era nga waliwo n'ebikeeko.
1: Ate kati bakuleese mu kadduukulu ke Kabalagala akapya.
0: Akadduukulu ke Kabalagala tukayingiramu akadduukulu kafunda tuli mu bangi. Nasooka ne nnyimirira bwe nti ne ŋŋamba bannange leero ŋŋenda kwebakawa. Wali nateete obadde weebaka n'olannama naye nga wano buntu ku muntu tuli mu bangi buli omuntu awunya lusuulu lwe. Ne ŋŋamba Mukama Katonda wange nkoze tukoze tutya? Nasiriikirira mutuufu ne ndaba nga mutuufu wendaga wosi wangu. So tuyingira mu kadduukulu eyali akulembera akadduukulu yali muvubuka nga be bano b'olabira ddala ku feesi ng'alabika yanywa enjaga nga yamukubaakuba.
1: Byamukubaakuba
0: ddala natugamba mwe basero muyimirire buli omu yennyonnyoleko. Ne batuyimiriza walinga baana ba ssomero.
1: Ye yali Katikkiro we Kabalagala oyo?
0: Ye yalinga Katikkiro
1: w'akadduukulu ak'e Kabalagala.
0: So mwalingamu n'abavubuka Abasomaliya abo babawangalira awo e Kabalagala jjukira Abasomaliya
1: abeeritiriya
0: baali bonna buli ggwanga lyalimu omu. Baalimu mwalimu n'omuvubuka Omusudani mu biseera ebyo nzijukira okumulaba ye yalinga akozesa Luzungu. So bwe tubeeramu
1: Katikkiro wa
0: Katikkiro atugamba tweyanjule n'emisango gyaffe. Nze ng'abagamba amannya agange nze Serwanga Wiikirivu. Wakola musango ki? Kati ngezaako okuba ng'akola ki? Eyeekubira kubira mbagamba naye nze sirina musango gwe nnakola. ono muganda wange tewali abeera wano nga simumenyi w'amateeka kiriza bwoba wabba gamba nti ndi mubbi kyogere nti ndi mubbi olw'obutaagala kugenda mu bigambo bingi kubiwanyisiganya na mukulu wa komera nabagamba bwami ndi mubbi
1: nga nawe musajja watu olimu akatengo kaneno
0: agenda okubagenda okuvumuula ebikonde ebitayina ayina
1: wagenda okujja eno ng'olwedde bakunyumirizzaako embeera ebeerayo
0: kati ng'ekintu kyenkyasinze okutya mu bulamu bwange kwekkubo okufuntulwa agakonde kuba nakula siri muntu mulwanyi
1: nalowooza obwongo abo bwasooka ne butambula buti ng'olabira ddala ekisajja kikubye ogukonde mu mbirizi
0: okitegedde neŋŋamba kanjogere kyawulira kyayagala akola ki
1: okuwulira
0: ne muganda wange naye neyeeyanjula n'abagamba nange ndi mubbi nebagamba buli omu afune waatuula ne tufuna awo akanyomero
1: wali mukweyanjula babagamba nga muyimirire
0: muyimirire
1: omala okweyanjula
0: ng'otuula ate totooka tuula nno osooka na sitama omukulu yaakuwa olukusa
1: olutuulatigwetuula
0: tikati yaŋagwe kakkanako bwe natuula nedda sebu ŋŋambye ku sitama nensooka nensitama nemuganda wange n'amala okweyanjula naye ne bamugamba sitama bwamala sitama n'abuuza munne tubakolere ki temulinamu ke muleese konna konna kati nze mukuteeka wali ebintu byange njugira nalina omutwalo gwange mumwenkumi bbiri ate saagulina kati abajjanga okunkyalira waliwo maama eyajja okunkyalira maama waffe oyo eyasooka okutuuka ku kkomera abeere nateete yali ampaddeyo akasente ne mukyala wange ng'alina akasente ke yali ampaddeyo awo akunyigamu akasente mu magezi awo bwajja wano kadinisa okubuuzaako alina engeri gyakakusonseka kati we najja nalekamu akasente k'abakulu b'ekkomera muli munda
1: wali okimanyi n'okimanya nti olina okugyamuko n'akaawa
0: olwa nti kati bwe twabeere nateete koodi baazituwa weewaawo bo tebatukyamuwa naye kati ne batugamba eyo gye mugenda olina oyingiramu n'akantu oyinza okusanga ng'omukulu w'ekkomera bamuyita RP mukambwe n'agenda

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Omulungi akye kumide kuchenda mnya katonyeze nyafa mare diya sapiensia mkwandiza mchitundu cha fe echo kubiri echa program ya fe echa ansibia muna makota Alex Magala nchali na wakuba nga kutuala maso wakati ngoboli yao tugeza kwa kubanga tuwefu mitiriza kulugero lwama na Mlenzi Wycliffe weyali nga asibidwa walieri kupolisi enatete atoboli yao ulibanyuma na aletebwa Kabalagala. Na yenga tifuna gina maso, njagalambe ngamba waka imba kaneno, akuwa mgenzi Mark Makumbi, nga yaliko ko nomukozi wano radio ya basumba Radio Sapiensia, akayimba kebaita ndaga butonde, fenafenda tumanyi, eri abadde musabbiiti eno, atoboli yao, tujemu, echoku iga angaba ami, ngaba chala. Mbagaliza okuliso bulungi, wetuko mau, atoboli yao tuyongeleyo maso, nembozi ya Wycliffe.
2: Ochauri disa program echansibya nge kutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddu bwenkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo

0: Chawuliriza program enkyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
1: Kansubire akayimba ako te kabakoze bubi tukyagenda masomo program ya fe ekyansibya munnamakuta Alex Magala kyaliwo okuba nga tambula na mwe. Bwana wikirifu Uganda wo agudde ku kibakuli ky'akawunga ne rusupu supu akiwu.
2: Akiwuusidde ddala bulungi nnyo.
1: Mm-hmm.
2: Olwo tuli awo omanyi bw'osanga basibe banno mu kkomera mutandika buli omu okubeerao okutandika obulumika okusinziira buli omu omusango gw'alina bagunyumyako bakubaganya ebirowoozo. Olwo waliwo we nalaba omuvubuka oyo omweritri oba yali akubye munne ewabi n'amutta baafuna obutakkaanyeyo nga bali mu bbaala, oyo naye ali awo ku musango ogwo omuzibu ennyo. So olunaku olwo nzijukira lwali lwa mukaaga lwe tuyingira akadduuku lwako ng'olwo batugambye enkya Sande wabula ku Mande tukeera
1: mu kkooti.
2: Naye nga ndi mu kadduuku lwoko olwo nalowooza ne ngaana kaakati ababadde bankyalirako ennateeto baba n'ategeera nti kati ate bandeese kabalagala. Ne ndowooza kuba baganda bange bakwano bange abo bowulira ntumirako mukulu Franka, mukulu Medi, Kanso Alani baabeerangayo bambi nga bakola omulimu gwonna okulabanga bantaasa naye tebaasobolanga kujja ku kkomera olw'ensonga baafuna entiisa nti nange bwe nagendayo kulaba muganda wange bankwata buki bukwasi. Kati baabeerangayo eyo ku kyalo nga batetenkanya akasente, bakuba amasimu, bakola batya, weewaawo tebaasobola kuntuukangako. Naye nategeera oluvannyuma nti nabo baali bakola omulimu ogw'amaanyi okulabika nga nkola ki
1: nga bwoya waabwe
2: nga bwoya
1: waabwe
2: ava mu kkomera. So ng'era oluusi maama w'abaana bw'abazza akugamba naye Frank akutumidde naye akugambye guma ne bakuweereza ngala nkamere gundi akakuweereza kana akasente gundi yakampadde nkakuwe. So bambi mbeebaza nnyo baganda bange abo bandabirira nnyo mikwano gyange naye kati baafuukira ddala baaluganda kubanga bambeererawo ate era bambeereddewo mu bintu bingi.
1: Omanyi waliwo olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti munno mukabi
2: abeera munno
1: ddala. Munno ddala.
2: So mu masimu ge baakubanga bwe baakubira maama wange omulala bamuyita maama Olivia n'ategere naye omwami we ayinza okubanga oba oli awo yalina enkolagana ennungi oba n'abasirikale abanene abasingako awo kubanga bwe nali nkyali e Nateete waliwo OC atwala poliisi y'e Nateete yajja na kiro ssaawa nga ssatu nga tutandise abamu okusumagira twebase n'ayimirira mu kadinisa bw'ati ak'oluggi n'atuuka atutunuulira ffenna n'atubuuza gwe bayita Sserwanga ya Aluwa. Ne nsituka ne mugamba yenze mukama wange n'antunuulira bw'ati n'atambula n'addayo talina kye yannyiga.
1: Osiweekabalagala.
2: So kye namanya oluvannyuma nga nvuddeyo nti waliwo akasimu akaamukubirwa okuva ewantu ewamu.
1: Bwana Sserwanga,
2: yes,
1: mpozi omuwuliriza omulungi katumujjukize,
2: yes,
1: nti bino eno nno Sserwanga byali okubanga awayamu naffe,
2: yes,
1: si bya myaka abiri emabega,
2: omwaka
1: guwedde.
2: Omwaka oguwedde mwezi gwa mukaaga. Yes, sir. So munaye bwe ntegeera bwe babeera eyo maama wange Oliver omwami bwe ensonga bwe yaziyingiramu n'abako bye yayogerako nabo n'abanyonnyola embeera nabo ne babeera nga bakuba akasimu nti omukulu oyo Sserwanga bajja kulindako okumutwala mu kkooti. So nange saamanya ndi eyo mu kaduukulu mba ndi awo akawungeezi zaali ssaawa nga emu kitundu ez'akawungeezi kyeseeyabira bulungi zaali ssaawa nga emu kitundu ez'akawungeezi mba ndi mu kaduukulu awo tuli Kabalagala nakasulawo ekiro kimu olwo lwa Sande nkeera lugenda kuba lwa Mande tukeera
1: mu kkooti
2: emakindi ssaawa nga emu nenda okuwulira nga bampita Sserwanga wiikirifu nga nfuluma muto wange naŋŋamba ataani akwagala ne mugamba kiraka waliwo omuntu wange azze okukola ki wangoberedde okuva eri ennateeta azze wano Kabalagala ndabe munaye nfuluma wabweru nga baŋŋamba ebintu byo biriwa kozi akapapula kaakano nga mbisoma nga mbikwata byonna nga baŋŋamba kati sooka ogende eri mu woofiisi eddako waliwo batutuusiza ewali abakyala ababiri nga tugenda nga tutuula awo nga baŋŋamba omwami gwe bayita Benson omumanyi konzi mwami Beni mumanyi abadde akwetaaga naye kajje kati munaye bandi awo nga ndaba mwami Beni nga ntuuseeko naŋŋamba Sserwanga nti ensonga zo baazitunuddemu kati ogenda kuba oddayo waka ebisigadde tugenda bikola ojja bikola ng'ova waka
3: Gwoto genze na mukoti. Wadobo yao. Omutima gwali kukutujja nnyo.
2: Omutima gwali kukutujja.
3: Enkera kumande. Ogenda kumukoti ya machingu.
2: Kuwakizo wagana. Nze musango nalinja baga musango guno sigumanyi. Atele ni kola ya koti wejimanyi wogante msano. Tukumanyi
3: umo. Soge ende webake koko.
2: Aha. Ngawe tukolo kola ati.
3: Kukonje lisawe kugena maso.
2: Adenga antia no kugama anti no msano ungumanyi. Kubamu utufu nalisi kola ati.
3: Togumanyi.
2: Sigumanyi.
3: Atuwa gambi lanti ogumanyi chitegeza. Kabaka wedzema.
2: Soga akati. Ngero kunonye leza kujina kunsi indika luzira. Paso ulo kolo kunonye leza paka weba na kola ati. So. Omwami ya ngambi nsonga zo. Bazi tunudemu. Elanyo kede no omwami. No mchalo msive. Akola ku musango gwamwe akukiriza ogenda kutandika okubeeranga weripotinga ku police na esawa zino ogenda kusooka odeye waka mwami magala nawuliranga omuntu gwe bajje mu kinnye kiwanvu ennyo
3: n'ogumwe bbiri tewagulowooza
2: saagulowooza ako kubajjukira gwe gwasigala natete ningamba obwedda manya abantu bonna banvudde mu sawa yonna nkola ki ngenda kumbe bambi abantu obwedda bali eyo balwana butaweera
3: omuntu waffe
2: omuntu waffe afulumemu
3: kyali waffe
2: gw'otamanyiiko buzibu bwa misango bbanga gye tumaze nabo myaka egiwera egisoba mu kkumi tebampulirangako kuba omwami oyo yantumanga ku woofiisi ye akolera ku Kingdom Kampala n'agamba genda mu kifo bwekit Kingdom Kampala abantu abamanyiiwo ndowooza bamanyi bitongole bya gavumenti byebisinga okuwangaalirawo
3: Kingdom Kampala building
2: aha
3: okumpi n'essengejjero lya mawulire ga gavumenti
2: oyogedde bulungi naye yantumanga mu woofiisi ye n'agamba genda mu woofiisi yange oyingire ne bw'otyo bagambe awantu wali wakuumibwa mwami Magala
3: naye olaba ya wonji
2: maye naye natuukanga wonga basajja beesibya obukookolo balina zi pisto ku bisambi neno mukasite oyogera nti mwami gundi yantumya abagamba ikyama linnya lift genda munamba bwetu so omwami oyo yanyamba nnyo nnyini ddala bandi awo ngaki
3: amannya ge yaani
2: omwami oyo nsaba okutwala omukisa guno okumwebaza ennyo ennyini ddala nze omwami oyo ntera nno muyita mwami Ben naye nga ye jona ye mwami Jonathan alirimu kumannya ge Ben oba mwami Jonathan ye mannya ge tutera okukozesa so nze nkozesa nnyo lya mwami Ben ne mukyala we maama wange maama Olivia bambi ntwala omukisa guno okubeebaza ennyo ennyini ddala kuba mwambeererawo mu kaseera ako weewaawo saasooka balaba ne ndowooza buli omu ali bibye naye ng'ate baali bakola omulimu obaoyawo omunene ennyo singa obaoyawo tebaali bo kyali twetaagisizza essente nnyingi oba n'okubeera nga n'obudde bwennyini kubajjukira nali nnina okugenda e Luzira enkeera kubanga omuntu ali bo mu kkooti baba omulamuzi tabatadde ku ssaawa eyo ekiddako oba okimanyi muba mulina kutwalibwa Luzira basobole okukola okunoonyereza so banyamba era ntwala omukisa guno okubeebaza mwami Ben yankima nangamba sirwanga ensonga zo bazitunuddemu naye ogenda genda omusirikale agenda kubuulira ennaku z'ogenda okukomawo weripootinge olabe na butya bw'onoofuna ekidduka kyo jjukira yo piki yasigalayo ennateete bwetwali tujja tetwajja nayo so munaye nga mwami Ben aŋŋamba nga bampa ebintu byange byonna byonna nga baŋŋamba ojja kudda mu nnaku ttaano okuva kati ennaku z'omwezi sikyazijjukira bulungi naye bampa ennaku ttaano nzireyo ku poliisi so mwami Ben ng'afuna boda boda awo nga tutuula ku piki nga tutambula naye paka ekibuyawo ku round about kuba ye abeera ku ntebe roodi n'aŋŋamba bambi nampa n'omutwalo n'aŋŋamba zino ssente zikwongereyo otuuke ewaka nange piki eno enyongereyo entwale ewaka munnaaye twayawukanira awo ekibuye ku round about omwami oyo n'agenda eka nange ne ntambula ne nzira ewaka jjukira bw'otuuka ewaka bakugamba engoye z'obaddemu mu kkomera tolina ziyingiza nnyumba olina okugula eddagala ery'okunaaba n'abaka awo era bwe natuuka natuukira awo ewaayise mu kafunda awo ne ntuukaewo omwami ne mugamba waayi ssebo mbadde njagala ku ddagala
3: nti nsabayo ku bbombo
2: nsabayo ku bbombo n'eddagala eddala ery'okunaabako naŋŋamba oli mulwadde lwadde konze ekyamazima wondabira wano mba mabega wa mitayimbwa
3: mbune engoye ezo toyingira nazo mu nyumba
2: toyingira nazo mu nyumba eteze engoye ezo batuuka ewaka saazidda
3: ozeera bigambala
2: naziwanika buwani sawo waggulu kato ibaffe saddamu wadde ozikwatako
3: bamaze okuwa ebibo ebbomba awo naabyeko
2: era batuuka natuuka ewaka nga tebasuubira nakusuubira nti nkomawo babali awo nga nkonkonye kuba abaana maama waabwe bamubuuzanga maama taata akomawo olwaleero n'abagamba nange simanyi
3: ate tabagambe mazima nti
2: oba okitegedde ng'ate naye ekituufu yali tamanyi kikola ki
3: kiriwo
2: yali tamanyi kigenda maaso kuba ye yali talina nnyo information ku ki ekyali kigenda maaso eno wabula ng'akimanyi bumanya nti gyendi naye ng'ensonga yali yazikwasa bakwano bange abo baganda bange ngira information na ibajibana imwa muuliza ako aliatia kati mchala wangone ya jango kunambula konga yako miyawo information tia kati alivurunji kati bagambi we bati kati file bagena zitu wale ikabalagala kati bagamu tute kwa information ingeba tuka ko kukuiti na mchala wangoyo mama Danisha
0: Ocha uli disa program nchansi vya nge kutusibu wako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidubu yenkanya mkuwa uli disibu wa webali kururuo

0: So, munaye, ntuke waka, naba kubombao, nyingire waka, bampa kamere kari won, tu mula kati olobongo buta nsokuloza. Butia wenfu na, esimu yange kubaya sigalayo, ikabalagala tebaji nziriza. Esimu yange ne piti yange.
1: Nogumwe biti na gutu chago.
0: Nogumwe biti tu chago, hiko na yogo kwe suwi.
1: Esuwi
0: diyo nakakasiza honti wano kebagwa kasi.
1: Kubochi manji kwa mimbu maa diyo. Ya omu. Ya.
0: Buli muntu buyomu gwano nya kati bono bagambe kati bwongo taloza nyo kugumwe bili naloza nyo pichi yange eno
1: ne simu yo
0: ne simu yange mbifunye ntia kuba byo babisigaze eri kati munaye wayi enkera nkera ngende nkoma we natete ne komyawo bwe nakoma wongo omwami omusiramu oli omu kubali ba interrogator abali nga batubuze ebibuzo angamba ha gwo komyeo obatu kuzeyo munda Nemuga mukama wange bobanga bosazeo na enda banga tiwanyi songenzi zisayo munda ngangamba wavuddeyo tya ku police ekabalagala je mwalaze nemuga waliwo bakama banga batudde mu nsonga ne bazitunula tunulamu era abasirikale ne bangamba nja kuddayo nga tano nangamba kati okomye owa ntukolere ki nemuga mbe kya mazume kinkomezzaawo mbadde njagala bampaka pichikange ngene ndabye kenga ntetenkanya obulamu nambuza ate muganda we nemuga aye muganda wange yasigadde muchi
1: era picheno yo inote tenkanyizako osoro kubango laba anti akola chi neyaga mu nkomyo
0: ngabanga amba picheyo ojja kutunonyezayo ezobu 10
1: ee gwata abasaba jikuma wabulabe bekaka
0: munaye
1: bakusaba ezobu 10
0: muze bali mubuza kati nonye sente ngameka omwami oyo omusiramu yangamba ojja kunonya emitwala 3 nemuga
1: emitwala 3 nomwezi teguweze
0: emitwala 3 omwezi teguweze ekyo kye kisoka
1: nenda ku 15 tezawo
0: ekyo kubiri pichi nga pichi teina na musango gwe yakola ki siganti yatomera muntu siganti baji kwatira mumenyi bwama najivuga kujijja ko ku police na tete
1: bone bawamba
0: bone bajiwamba olwokuba nange bali bankutte olwanzize bali ngamba munonye ye mitwala ameka emitwala 3 nenga kati nzo omuntu abadde mu kadu kulumunda emitwala 3 ngenda gajjawa
1: nga newe ba parking mweri ebange zenaku Ezo sente zibate zinawera.
0: Piche wafe mparking jesu. Si ya bili. Ulamba. Bwesula hemi sana ni echiro ze nkumi bili. Wabula bojituwala echiro choka.
1: Luwasa.
0: Wabula boba ngambie. Emituwala asatu. Nengambe emituwala asatu ngeenda gajawa. Mba nebagala wera bandeka nyimida wako. Baluko nebagala wane ba ingila ofisi ya abo. Eri.
1: Bafande wako polisi ya
0: nato. Aha.
1: Ozo kuchima
0: kichi. Aba wako la.
1: Bakusabie emituwala asatu.
0: Aba ansabie.
1: Just mweze nakuwe.
0: Ansabie emituwala asatu nzimuno nyezeyo. Bazimbe. Nengamba nkoze ntya. Nemugamba kala ataka simu kange bandi kampadde. Nengenda ntetenkanya akasente ako. Nangamba akasimu kabakanonya awo. Omukyala nasoka najja nakanonya.
1: Nasika era nga tebambadde byambalo.
0: Temubeera mwa yambadde byambalo. Simanyi oba kati bakyusa. Naye ku ssaawa eyo bonna abaali mu ofiisi eyo tewaaliwo akyambalo gwe nalabako. Munaye nga sikadro wawa sikamu mulimu amasimu simu ndoza agaba ntu ab'enjawulo bwe baali bakutte kutte manji agamba simu yo yenu simu yo yenu simu mugamba ti kubi simu mugamba kati ogenda okola ogenda linde yagiteekamu agenda kujja agikuwe ogira ofulumako wabweru nayimirira mwami magala n'embeerawo okumala essaawa nga 2 oluvannyuma ne wajja omuvubuka omulala bwe nalaba ayingidde naye teyanyiga nenziramu n'enkonkona ne baggulawo Nimugamba nyabo mbadde obwedda nyimiridde wano mazewe saawa nga bbiri olwo bwe neetooloola ngende ndabe yo piki gye baŋŋamba piki yange ey'okubaayo gyeri naye manyi ekyanneewunyisa mwami magala era ebyokwerinda bya Uganda nabyo bannaabyo birimu ebituli by'amaanyi okutuuka ku piki yange omanyi nali nateekako ebintu byange ebya malidaadi nga bw'omanyi omuntu piki yo givuze looni ogimazeeyo kati eri mu ngalo zo bwoya nali njiguliddeko
1: nga nawe wove wakangu eyambadde okulya amasimaki nawe oyambagala ekidduka kyo kikufaananire
0: njiguliddeko ng'ombe zange zaali za siliva mpya nnungi mpya tukuzi naakaziteekako ndooza nali naakaziteekako ennaku nga 5 ne side mirrors zine za siliva ennungi ezimalayo ate nabisangako ebyo nga baabisumuluddeko ddali bakola ki
1: ne batwala
0: ne ngamba kakati ekidduka ekikupimirwa ekiri ku poliisi wane walabika nti wakuumibwa waliwo ekikomera ewasula emmundu ezitali zimu ennyingi obungi bwe ziti ate yayiseewa omuntu okujja ku piki yange asumululeko abintu yabitwala yabi era yabiyisizzaawa so nakyewuunya nno okubeera ng'ate ku poliisi kwennyini kwe basobola okubbira ekintu kyo oba ne bakibbako ebitundu
1: ng'olaba n'abantu ababulijjo batya okubanga beesembereza poliisi kati oli akimanyi nti mubbi asobola okujeegomba
0: okujeaayiye mupoliisi agende ku bidduka ebiri awo abyemunkolereko abitooleko ebintu byabijjako
1: mpozi otugambye bano be bantu be bamu abakoleyo ku poliisi enatete mu kiseera ekyo kye waliwo omwaka ogwedde 2025 mwezi ogw'omukaaga
0: wewenyini
1: nga bakola baddukanya emirimu gyabwe naye nga tebaba mu uniform
0: tebabeera mu uniform kyesimanyi oba etteeka eryabwe libatwala okubeera nga bo tebambala uniform
1: tujja kuba tufunako ku bannaffe baneeno aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda basobole okubanga batunyonnyola mu nsonga eyo gye bujja maasa
0: bajja tunyonnyola mu kinaaba kisobose naye nga so mwenatuuka ku piki yange ndaba ebintu ebimu tebiriiko naddayo ne ngamba kati abasajja bano mbabuuza ebintu bino oba mbireke
1: n'akasente aka kangi ke bakusaba batyo simanya mitwalo asatu
0: bwe naddayo ekyamazima saababuuza nti ani yajja ebintu bino ku piki kuba namanya era tewaliwo asa gye bagenda kumpa ateekwa nze nalowooza mu bwongo bwange nti eyabijjeeko ateekwa buteekwa okuba nga akola nabo oba ali kitundu ku bo kubanga eri poliisi ate poliisi nnene sika poliisi post oba okitegeera poliisi station nnene yazimbibwa bulungi erimu kikomera eriko obukuumi obw'ekika kyensuubira okuba ekyawaggulu oba nfuna bulungi kuba buli ayingira bamwaza n'awandika ne mu kitabo nga bwe nkoze nga nnyingidde wano era n'okufuluma bwe gutyo bw'oba olina n'ekidduka kyozze nakyo
1: nekitegebwaobakirigesitalinga nti kalungi azze ne piki bweti bweti
0: okitegedde kati neebuuza piki eyange gye baawalula ne bayingiza munda ate evaako etya ebitundu ebimu mukyo kitegeeza mbakubanga mbakulwawo neemalawo oba omwezi oba osanga ne piki yenyigyesaalisanzeewo banjogere bwe ntyo so ekyo kyanneewuunyisa so bwe naddayo olweggulo okuba nasiibawo olunaku lulamba nga bwe neetoolola poliisi
1: nga bakugamba alina okuwa essimu yo eyagirigesitalinga
0: oluvannyuma
1: amala kujja
0: omuvubuka omu yajja n'agikebera essimu n'agimpa essimu yange bwe yagimpa nenzirayo ewaka era nnyaka pikipiki mpolampola nenzirayo ewaka kati olwo ndi mukutetenkanya ngamba ŋŋenda kujjawa ssente ezigenda okugjayo piki yange ate piki teyina musango obwongo olwo obunzigira baŋŋamba kankubire mwami Beni ono ayogere n'omwami n'omukyala eyakoze ku musango gwaffe nga bwe baatuyise batuzza ekabalagala osanga ne piki yange bagiyite ddewa ekabalagala gye naasobola ogifunira munayo omwami Beni nga njogera naye ng'ayogera n'omukyala omukyala ng'agamba kyogenda okukola nti ogenda kujja wano ku poliisi ekabalagala naye ogenda kujja ne transport wa 500 onfuna bulungi tulinnye tugende e Nateete tusobole okujjayo piki yo ereetebwe wano ekabalagala bw'onooba wagifuna ojja osobole okukola ki okugifunira
2: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo
1: agamba atya bwana mpalanya lozi ya sawe makindye wekuumira nnyo ku Radio Sapiens atogivaako wamu nekyaliwo nyanziwe mukasiba awo mu kitundu kye makindye ne mwenna mwenna abagoberera pulogulaamu eno ekyansibya nayitako kaawe makindye ng'ekutta omuliro mwebala okubanga mugoberera ebikolebwa wano wonna ku Radio Sapiensia bwana wikirifu
0: yes,
1: olwo akusabyeyo 500,000 okubanga ba transportinga piki eno okubanga bagijja ku poliisi enatete ogikomyawo wanene ekabalagala
0: ogireeta ekabalagala kubanga olwo omusango gwaffe gwali gulifaalingiddwa ekabalagala nga n'omuwabi we yali yaguwaaba era nakeera bambi mwebaza omukyalo oyo yanyamba twakeera ne tugenda tulinnya booda booda okuva ekabalagala ne tugenda enatete n'ayogera ndowooza ne OC wa kitundu ekyo atwala poliisi eyo OC n'agamba piki yono tebagimuwa nti twamusanga mu compound awo bagimuwe agitwale n'essimu ye bagimuwe nabamugamba essimu twagimuwa
1: wemutuukayo ne afanda okuva nekabalagala balaga nti bava ku kano paku ka piki eyo bagikuwe
0: bagimpe
1: bali bakusabyeyo ekyasa
0: oba okitegedde kati ono OCCID ndowooza akola ku musango gwaffe bwe yajja ogikimayiye yete bamusaba bagimuwe bagitwale kati ate jjukira omuvubuka oli muganda wange Matovu naye mukumukwata bamukwata n'essimu ye olwo ye essimu baagibuzaawo era bbanga lyonna lye twabeera fenna mu kaguli mu kaduukulu ng'agamba fanda essimu yange waliwo information gwe njagala mwaliwo ennamba z'abantu ze njagala okujja mubanyambeko essimu yabula twatuuka kuva Nateete okutuuka okudda ekabalagala essimu y'omusibe yabula era omusajja oyo osinzijukire okubanga agamba ono anoonyereza ku misango nti ate essimu y'oli omusibe eruwa kuba nabagamba nti eyange baagimpadde naye piki gye batannakola ki
1: gye batannakuwa
0: ne bamugamba essimu twagiwa gundi ate gundi n'agiteeka mu motoka ya gundi essimu yabika yabula n'abagamba omuntu agenda genda mu kkooti mugamba mwatrakinga ku ssimu okumukwata ate essimu gye mwatrakingako banaagi basaba mu kkooti nga temugiina essimu muginoonye mangu
1: mugiwe kabalagala batabukidde
0: abatabukidde abagamba omusango gugenda mu kkooti mugamba mwamukwatira ku ssimu ate essimu mukola ki
1: tegyagala essimu yali kikaki yali smartphone
0: yali smartphone ye kika kye sijjukira kuba teyali yange naye nga yali smartphone nga nyini yaagi yagala nnyo agiraajanira nnyo ne mugaana noggwe okyala ajanira ssimu naye nze nno naajanira na piki
1: oba ne bafande nabo baali bakyayagala okubanga baseerezaamu
0: nkugambye ye essimu nze natuuka
1: ne bafande tebakola batyo
0: ate nkugambye baye abavubuka be baakwatanga wali ekabalagala abasinga baagendanga otuuka mu kaduukulu ngaagamba mbadde ne waleti yange sigiraba mbadde n'essimu yange gye mbadde nyiga sigiraba kuba baba bateeka mu takisi baabaleeta baabawalulanga buwaluzi ne babakuba mu kitakisi ne babakuba mu kitakisi ne babakuba mu kitakisi ne bavuga ne bakola ki ne bavuga ne baleeta kati oli agenda ojgira bwati agamba mbadde n'ekintu kyange bweki mbadde n'ekintu kyange ng'ate olutyo otyogerako afuna luyi afuna teke wewe biki balina engeri gye boogeramu awo oluswayiri olukangakanga kugamba n'ole mwana okusaba ate ekintu ekyandibadde ki
1: olwo CID azze bagamba nti mumuwe mangu piki ye
0: bamuwe piki ye olwo bagiwa CID agitwale wa
1: ekabalagala
0: era piki munnaaye twagivuga paka kabalagala nga ngamba kakati piki releasi yaayo tulina gikolera wa kabalagala bwetuuka ekabalagala olwosi omukyala ngamba piki tugenda kukola releasi leeta amulekaawo agenda eri munda ayogera ne bakamaabe nga bamugamba naye musango gw'abano tugulaba nga waliwo piki eyalimu olwo piki muganda wange gye yagula ku ssente ziri
1: ze yali amaze okubanaabuzaawo
0: yali yawandiikibwayo piki nga baŋŋamba nti ekyamazima kiri nti mu siteetimenti ya muganda omulimu piki kati bw'otwala piki eno nga piki eri tetugifunye
1: ng'olina kusooka leeta piki ya
0: nina sooka kugenda leeta piki ya muganda wange wano etuulewo ndyokeezigyewo ki
1: eyo
0: niŋŋamba ate bannaaye
1: lulabaaye
0: ate olwo nzirayo ntetenkanye piki jjukira oli yali yagipaakinga piki nfu ntetenkanye piki ndabe butya bwetuuka wa
1: bwetuuka ekabalagala
0: siina ssente mbadde sikyakola nina obuvunaanyizibwa era ntuukirira bakwano bange mbannyonnyola mbagamba piki yange nno ekyalemeddeyo baŋŋambe ntwale piki yaani ya muganda wange eri gye yagula mu ssente ziri ze yafuna mu bumenyi bw'amateeka oba ze yabba ofuna bulungi munnaaye nga tugenda nga tutetenkanya ekipiki ng'omutuuna makanika ng'akikanikakanikamu awo mukwano gwange yampaayo omutwalo nga muŋŋamba gumuwe kasita kipiki kitokota ne kisamba vuga buvuzi oteekemu amafuta ga 13 kasita gakutuusa ku ki ku poliisi kabalagala tulabe ng'ofuna piki yo munnaaye nga bakikanikakanikamu awo kipiki nga kitokota ngakivuga wuu paka wa
1: kabalagala
0: nga mbagamba bannaye piki y'omusibe oli gwe mwasigaza yiino era ne namba puleeti gye yayogera yeena erimu namba puleeti yeyange teriimu muki
1: mu sitatimenti
0: yeerimu mu sitatimenti yo munnaaye we nagireeta bagamba yo ogireese weebale nnyo giteeke wali munnaaye nga bampa piki yange nga nkola ki nga ŋŋenda olwo kati ŋŋenze tutandike okulaba bwe tuvujjirira ono omusibe asigadde wa
1: asobole okubanga naye ava
0: era nga kuba we nagendangayo nga nkola ku bya piki natuukangawo mu kaduukulu ne mubuuzaako bwe mba ninamu 10 ne mugamba muganda wange gwe okyaliyo naye asente kaako oba kitegeere
1: onaalyamu ekindaazi
0: nga ŋŋamba baaba babadde batutwala ku mande naye kati bagambe batutwala lwakusatu baaba mbadde njagala ojje mu kkooti eyo munyambe nneme kutwalibwawa
1: mumweyimirire
0: tukweyimirire ne muganda nze nno okweyimirira nali kweyimirire naye jjukira mwami magala nagamba nali siina nandagamuntu mu kkooti kye kimu byempulirabo ebintu bye basaba
1: olina okuba ne national ID ebikwogerako
0: ndagamuntu eyange egyo gye nali nina nga n'ekinkumu kyenyini tekisaza layini yensonga lwaki nali nina ne layini eri eyabula naye nga teri mu mannya gange yali yamumannya ga mukwano gwange gye saasobola kuzzaako ne muganda naakulwanirira ntya nga siina nandagamuntu oba onfuna bulungi kati olwo taata w'amatovu oli gwe twali naye mu kkomera ye baamuteera eyo abantu be baayingira mu nsonga ne basasula akasente ne bamuta kati nga gamba wakiri kubira ku muzeeyi abeeko engeri gyayiyayiya mujje muniyambe mu kkooti oba musobole okuneeyimirira ne mugamba muganda wange wondabira wano okugenda ŋŋenda naye nkyalina amabanji ag'okusasula maki
1: mangi
0: mangi kubanga wano wendi abantu bange sente zonna ze babadde batoola abamu nina okuzinoonya nzibaddize naawe mu kkomera weetaaga ssente ne mu kkooti era omulamuzi kiriza gran bajja kwetaagayo akasente mu prosesi y'omusango okukola ki okutambula ate kati sina kati ndi ku zero ninga ali ku zero nzira mu buzikola ki kukola so munnaye nga bamba piki yange nga nzirayo bwenzirayo olwokusatu lutuuka nali mu kibuga omwo nga ndi mu kutetenkanya tetenkanya era bwe lwatuuka nga nyambukawo ku poliisi wano ku kkooti waniwa enateete bwe nyambukawo ku kkooti enateete ku kkooti emakindye wano waggulu bwe ntuukawo ku kkooti kituufu namulaba baali babaleese mu kibbaasi nga mwebali ne ntuukawo ne njogera n'abasirikale abaali babakuuma ne mugamba njagala kwogerako ne muganda wange gundi ne gundi naŋŋamba genda awo ku ddinisa bw'oba omulabye oyogere naye nga mulimu abasibe nga bangi ne mbagala naye nnoonya omusibe gwe bayita Matovu aŋŋamba Matovu nga Matovu baalimu nga basatu omu n'asooka n'ajja ne mugamba ssebo nkulamusizza yegwe Matovu naye waliwo omulala kirabika ne bayita omulala n'ajja kati yali owookusatu nga yewange munaye owookusatu bw'ajja nga yewange nga tuwogeramukaawo katonotono nga muŋŋamba kakati baaba kkooti bagambye simanyanga empapula zaffe zigenda kukolebwako naye omulamuzi tannatuuka agenda okukola ku nsonga zaffe nga tubeerabeeraku awo wabweru nga tubeerawo jjukira bakuwaayo akaddakiika katono okwogerako n'omusibeewo si kubeerawo ne mulondobereza ate nno naakukkiriza okwogera naye olina omunyigayo akantu olina omutemerayo akantu awo bamakomerako alyoka akukkiriza okgenda wali kadinisa otherwise singa ova eri buvi n'amagatto go nti wange wuli mulengedde ka ŋŋende enjogere naye olwo nno naawe oba okoze eki oba ozizza omusango oli most likely okuggulawo
1: olukiiira
0: ne bakuyingiza omenya amateeka g'ekkooti so munnaaye nga njogera naye nga mugamba munnaaye katubeere wano wabweru tulinde omulamuzi akole ki ajje naye ndowooza ate yali akola ku mitambo gy'emisango gyabwe wolwo teyakola ki be baayitanga baabayitanga kuba baabakuumiranga muluumu eno nga bayita gundi ne gundi abali ku musango guno mujje nga bagenda nga baguwogerako nga babaziza mu kibbaasi gundi ne gundi abali ku musango guno nga babafulumyayo muluumu
1: naye ku lunaku olwo muganda olwatwalibwa State Anthony yali alina
0: okubanga nali siina kyemanyi kigenda kukolebwa mu kkooti wabula nga nninze kimu ndabe nga bamuyisaawo ayingire akaduuku eri munda mu kaduukulu ka kkooti nange
1: gw'olindire mu kkooti
0: nyingire mu
1: kubeera gwe olina kulindira mu kkooti
0: ninde kyomulamu
1: onoolaba nti we bagamba nti abamatovu baliwa nga muyimuka
0: olondiwo bwomu olwo taata ye ali eyo bujuuka engeri gye yali mwami mukulukulu alina bimulumaaluma ebimulumaaluma teyasobola kukola ki kujja naye nga muwuliza ku simu muganze nno ndi ku kkooti saamulaba era teyasobola kukola ki
1: kujja
0: kugenda olwo ntegeezebwa oluvannyuma mbuuza omusirikale wa abakola ku makomera mugamba omuntu wange ye namulabye mwali mu kaduukulu naye ate nga sirabye olwe bamuyisaawo kumutwala eri munda kuba ndaba bano bonna babatwala abantu baabwe ogenda olaba nga bayingidde naagala kirabika yakoze ku musango gwe teyakoze eki teyaguwaddeyo oba teyagusanctioninzeeyoewa omulamuzi kyova olaba tebamuyise abo boolaba baakoze eki bayitiddwa be baba baakoze eki
1: emisango gyabwe gyateekeddwayo
0: ku lukalala lwolunaku lwaleero so ajja kutegeeza olunaku lwanaakomawo
1: lwanaakomawo mu kkooti
0: saamala budde nga nvuga piki nga ŋŋenda nga bamuvuga paka wa paka luzira ekyamazima nafunamu okutaataaganyizibwa kungi twawuliziganyangako naye ku ssimu olw'olumu nga yankubira kuba baafunanga essimu y'omusirikale omu ng'abawaayo eddakiika egi okozesa eddakiika emu yokka sipiidi n'oyogera ensongayo mbadde nsaba ondeetereyo kino nakino nakiri nakiri nakiri baayi ate gwe bwogikuba tekola ki teyitamu
1: okugyako olinga yakubidde
0: yakubye ye yali essimu y'okukomera so naabeere n'atwalibwa eruzira so mba ntandise okukola akola emirimu gyange mpola mpola nfuna omusaabaze nga mutwala luzira omutima ne gunduma ne ŋŋamba omwana wa maama baamuleeta wano eno kanzikirireyookonda abo oba basobole okunzikiriza ŋŋende enkole ki aleme kugamba nti namusuulirira ayinza okubeera eyo n'alowooza nti namusuulirira olwaŋŋambe baaba abo oba ofunyeyo kasente ndeeteraayo ongulireyo ku ddagala ly'amannyo ne kasukaali ako naŋŋamba naye ate tobiguleeyo jyangu na ssente kuba eno eruzira waliye kiriniki kantiini yaayo ebintu ebyo birina okugulibwa
1: teekawo olina obigula
0: tebakkiriza bintu biva bweru kuyingira mu kii
1: oyinza oluleetera obutwa
0: tebakkiriza bintu era bwe bandowooza kye nnawulirako nti bwe baka tugeze omuntu omuleetedde enkoko erina kuba nnamu bwe liba ttooke lirina kuba fresh nga bisi so si kuleeta mmere enfumbe kuba oli awo ndowooza nabo balinayo zi restaurant ate bw'oleeta eno oba obayingirira
1: azina kyekyo oli ayinza n'okuba ng'aleeteramu obutwa
0: so naye kyankola bubi nti era bwe nnatuuka ku mulyango gw'eruzira kuba kugenda nagenda nintuukayo ne basooka bampisa mu cheeke eyasooka ne bankebera ne banjaza kati ninawe nnatuuka nga nina otteekawo ebiwandiiko National ID ne bagamba banaye National ID ekyamazima mbadde sigiina siinawo National ID naŋŋamba tokkirizibwa kuyingira tolina National ID kubanga ebintu bino obireka wano era byebimu ku bikakasa nti ogenda fuluma ate afulumye yeggwe simusibe nti yatolose n'akola ki
1: n'afuluma
0: ne mbagamba banaye mbadde siinange gyenyinza kumu naŋŋamba toyina ddayo era saasobola kutuuka kumulaba era nenzirayo so saasobola kuddayo sigenda kwewaayiriza twasigala tuwuliziganya nga kasimu benfunyeyo omutwalo ne muweereza kati nga yaŋŋamba nti weeweereza akasente kali katugeze omutwalo yasobola okufunako 15 oba akakaaga
1: zin'ettaano ne zisigalawa
0: awo wenyini ku simu gwe zituukirako awo abasirikale
1: empooza
0: erina okubeerao
1: empooza nga
0: empooza eba erina okubeerawo era bagamba bw'omusindikira omutwalo akwebaza baaba akasente nnakafuna naye kale bampaako akakaaga ke nnakozesaako oba okitegeera nga buti olina omumanya nti buli kasente k'osindise afunako pasenteji ne bana abakuuma akasente wano kubajjukira tobeera na sente eri munda mu kaduuko waliwo abazikola ki
1: ne bakatikkiro bennyini beekola mu
0: waliwo abazikuumira kati gwe oyinza omugamba nti mpaayo 12 esigadde ne zibeeraawo n'awandiika mu kitabo nti abadde alinayo kakaaga nti kati ajjeeko 2 asigazza 4 ekitegeera naye zina 4 ziyitaawo mu purosesa awo mu kasente okutuukako n'okugamba obugambi nti matovu muganda we yasindisa akasente kaatuuse si kyangu alina okukakasa nagga nti baasindisa akasente ninako mmeka tibaasindise nga mmeka katugeze bwe giba 5 olwo oba olinako nga 3 gina 2 giwulira wa awo empozi eba erina okubaawo kubanga ekyamazima waddembe n'obutakugamba nti baaleese oba asobola n'ozeegaana so abanga asobodde okugamba kintu kidogo alina okukola ki
1: okubaawo
0: alina okubaawo
3: eno gye rediyo kyekyenda mu nyaka tonyise nnyafama enkuluze y'amagezi.

0: Engatto.
1: Aha, muganda waliye yalima mbitogo.
0: Aliye mbitogo alima wenafuna angaya kasente ni muweleza. Wenafuna angaya kasente ni muweleza. Muna ipaka dati wa ya marakechi wonelezo che. Mbandi yao. Nankubila angangamba baba anti ye. Banta denti aha. Na ye sina transport ya agenda kola chii. Kuntu useyo. Mamubuza kati wakutade. Kati olwe bangali ya mara yombu. Mukulima kuno wabera ya kasala ke baba wana e baka baterekera baka kuoko lachi
1: ngofuruma
0: ekomera kapuyambe ko ndozo kutuka joko lachi kati ekibasi ndoza chaba vugo kuveyo ekibako ekibasula kati wekibasudde nga wa inotete nkanyave
1: akomewe waka
0: akomewe waka
1: amazo kusavinga emyezi gye giri omukaga
0: emyezi omukaga jikoze echi
1: jiweddeko
0: mbandi awa nkubidda akasimu angamba ndi wano na S transport siko lachi
1: Siweza amu.
0: Ne mugamba wewe ndiye tazio sente nga mekanti. Baba ne bobo nsindikide yo mutwalo. Na sina na simu ndi wano wa mobile money yanja se kachi.
1: Kasimu.
0: Ne mugambe sawa zino musawo wenkwate ezili muzinzo obutawera mutwalo. Zinzo okwera nusu nga kasamu. Kanka kutereko wa mobile money ya kakuwe. Otuke mu kibuga tukwataganeko. Tulabe chi.
1: Engeri nalo joli nti okolera mu kibuga.
0: Nange ngeje ndi nkolera mu kibuga tukwatagane tulabe otuke waka. Munaye. Obaka sente yakatete nkanya atya sama nya mukivuga sama laba naye nagendo tuke wakanga yakozeje
1: nga yatusedde waka
0: bayete tenkanyiza yangamba natambula nga ke wamu nefuna ko wentula we mala nefuna ka baboda abone mbanyumiza mu kustola awo ne mbanyunyula sinam naye nte ekako wali nakusula ko wakusudde paka binatuka binatuka nefuna echi taxi echantu ala paka kawempe kati okutu kuve kawempe tuke katoka awo yatambula obuki
1: Butamu sikubaila si wala nyondo
0: uza. Tuke waka waya tuke waka mama wabana yaliwo. Namu gina ye ya genda namu nogele dagalao kutale talao. Namu yengila nana abako. Namu waka mele na alia. Azingendo tuka nga wali yebasi. Nga wali ya umtebe yebasi. Ani mkulisayo kulika muna ye komela. Na hebi zivu watu letela wabila ba. Hebi zivu guwa bileta so. Esawe yunga nina mutu uzate mubuli zile buchi.
1: Mubuli zingo mkulu.
0: Mubuli zingo mkulu mugambe muganda wange. Chintu che wakola wachila vichachi vamu. Esente boboze sanze wantu teziba zizo boboma nisigwa wakozechi.
1: Sigwa wazikoze
0: esente ezo teziba zizo. Todanga muku wata kusente ya mtu yonina. Nemulaganti nzembera umumbera yonane nwana nentoba na esiko lagana kwa. Katinze ndi msaji ya mkozi wa masanyalaze na muwe chokula bidako. Ndiyo mtu wakwesi gana kuwa kakade. Nagamba gende ukwena jesento gule vigendo kola chi. Vigendo kolo vieti.
1: Ozao, muganda wa mazo kubanga kumawe waka. Otandiso kubango mububuli dida. Omanyi, otandiso kola emili mujaba baba.
0: Aha, otandiso kola emili mujaba baba. Lawo nakaka sezadalanti kati obuvuna njizwa. Bobu ntulide mudala. Obuwaba ganda wangi. Ngojieko wango wemanyi do wawako wa family. Kati hateni nubu mtu uza mububuli dide. Zeni tulabe chechi kola chi. Chechi dako. Munaye mutuza mubulirira mubulirira mugamba nno kakyogendo kolo okimanyi enkya ngenda kufunira akasente odeye watatawo oli kuba yabera bujuko wakawe twali tubera wali wafunda mate wasobola twa accommodating afenna songa ateye watatawe
1: wagazi asola nokubanga ali maneye tetenkanya
0: ne mugamba kyobo okola genda ofune wotetenkanya akasente jukira pichiye Yasigalayo ku police
1: nnate
0: ekabalagala. Yasigalayo je natwala malenzi je ye yangi. Olunga tukubidde ku mchale yakola ku musango gwa fa tugamba pichi weli wa. Bwabanga mazeke kibonerezo che akole chi?
1: Ajafu ne pichi.
0: Nenga yine chintu ne mugamba omusirikalo ya yine chintu kyata kugamba. Tayinza chi samuka mwake nti ayagala yakasente naye ayagala yakachi.
1: Akasente.
0: Tukayo olabe bwabaso bulo ku wipichi. Bwe agenda era ya muzi bali namugambo jekale ya kunonya imtwalo 15 pikiyo efune release ya police ankubira ngamba baba bangambe ne nonye imtwalo 15 pichi yange bajinzirize bwe kiba kisoboka tunonya akasente tujikanike oba tuneewola mba manerenda pichi tujikanike ekola akasente nga bwe sasula mpola ne mugambe kya sawa zina kyama zime imtwalo 15 sikola ki
1: toyimiride bulungi
0: siimiride bulungi sizina naye gende wa muzeyi mtetenkanyinga mmwe Mwemuna wa msobodo kufuna wa mfuna haka sendi. Tukolechi?
1: Piche yeveyo
0: la vikengo ufuna ichintu chogendo kukula. Kulesa wazi mtoi ina chogenda tani kilako. Ilaba e ya genda ni baka ni batete nkanya ni mzeyo kutuwa lando uzanga wichi namba fetu. Asika la tuuliziganya kusimu. Baba mfunyeye tanu. Baba mfunyeye satu. Mkoze ye chichuba mfunyeye. Ni mga akunga nyaka sendi wakatuwa lido msirikali. Akudize chini.

0: nakudize pitiyo. So bwati nagenda nakunganya akasente bwe kawira nakatwalira omukyalo oyo musirikale ne babeera nga basobola okumuwa pitiyo. Jjukira yali nfunga era yakuddamu kkanyika. Ne mugamba kati ogenda okukola. Genda mu kyalo nga bw'otetenkanyiza akagijjeeyo.
1: Otetenkanya akagikola.
0: Otetenkanya akagikola. Ate nga gwe mulimu gw'oba otandika okukola essaawa ya kaakati kubanga
1: mu ebyo ebyakuleetedde ebizibu byonna.
0: Kangende njiwe omuntu anvugire nze nga ntudde eno ojja okuba okudda mu bintu bino. So bw'onoofuna omulimu ogugwo nga gukufuula bize ng'osobola okuba ng'okola emirimu nga naawe ofunamu omutwalo mu nsawo buli ddakiika tojja kusobola kuddamu kulowooza ku bintu eby'ekika bwe kityo. So embeera bw'etyo bwe yali.
1: Bwana Wycliffe.
0: Yes, sir.
1: Ovudde mu kkomera pikiyo bagikuwadde ne muganda wo Katonda abayambye naye avudde mu kkomera pikiyo
0: oluvannyuma lw'emyezi mukaaga
1: bagimuwadde oluvannyuma lw'emyezi mukaaga nga amaze okusavinga ekibonerezo kye. Kyakuwa kyakuyiga ki?
0: Era kyampa ekyokuyiga kinene. Ekisooka, amawulire bwe gaasaasaananga ewaffe wali nti taata gundi bamusibye waba obeere waka taata Andrew asibiddwa. Abasobola okitegeera be bantu abaaninga ndowooza close naye oyo awo abantu abaatuwulira baatulabanga obulabe omanyi obeera ku kyalo waliwo boobuuzaako nkulamusizza nkoloza etya kati oluusi okomawo kiro ssaawa z'ottaano oluusi mukaaga oveeyo ne bakyaliba okutyakala kale abaoli awo abamu baalowoozanga nti omusajja oyo atera okutambula ekiro ayinza okuba alina omusango gwe yakoze eki gwe yazizza kale ng'oluusi oba otambula ogenda olaba waliwo abagize
1: abakugezaamu
0: akatonotono n'ogamba kati oba bano bambi bo balowooza ki kifaananyi ki kye balina kwegamba mukyo
1: kyamu tebwakubeerera bwangu
0: kyantwalira ebbanga okubeera ng'abantu abamu mbamatiza
1: baddamu okufuna obwesigwe gy'oli
0: nkugambye ebiseera ebyo nga tebannaba nakunziriza ssimu yange nga n'okugamba omuntu nti mpaka ssimu nina omuntu gwe njagala okukubira neibawo ng'alaba nga alimu embeera y'okwekengera waakava mu kkomera ate oyagala oyogerere ku ssimu ye oba okitegeera kati waalingawo omukyala bambi naye mwebaza yali neiba waffe eyawanga ku mukyala wange ssimu oluusi nga abadde talinaako keya ttayimu naye bwe namala okuvaayo omukyala kyeyakola okimanyi ekimu ku byandaga nti buli omu akitwala bulala omukyala wange gyeluusi yessimu gye yakubirangako okunkubirako gyetwalinga mu kkomera n'akuba oluusi n'ayogerako n'abakwasaganya emisango kuba baawaanyisiganyanga essimu z'abasirikale naye bwe twavaayo ne layini yagimenyamu ng'alowooza nti oba oli awo bajja kkola ki engeri gye mbadde nga njogererako bajja mukwatira naye oluusi mu bumenyi bw'amateeka oba okitegeera. So kyandaga ekifaananyi nti ne mu society embeera bw'etyo bw'ekutuukako si bonna nti basobola okukkirizaamu wabeerawo abamu ababeeramu ekibeera nti oba ddala omuntu omusango yaguzza oba ddala omuntu mumenyi w'amateeka oba okitegeera. So kitwala ebbanga okudda mu society ekifaananyi ekituufu kuba si buli omuntu ogenda genda omunnyonnyola emboozi eno nga bwe nikoze eki nga bwe nikunnyonnyodde. So kyampa akaseera akazibu naye era namala mpolampola n'ekiyitamu.
1: Kati sofa okuva embeera eyo yatuukawo walaba gwe muganda waayina kyeyeyongeddeko?
0: Ekyamazima yali yeewaddeyo n'atandika okubeera ng'akola ebiri siriyaasi lwakuba nti ekyomukisa omubi nti ate yali yaakava mu kkomera ndowooza omwezi nga gumu olwo atandise okuvuga kuva piki eyiye bwe yali ekyali nfu. Jjukira taata waffe oli yalina piki ye yali ng'avuga naye era kwe baamulimbiralimbira bamale bamukwate abatuuse ewali ono. So yakomangawo nga bwemanyi nti akeera ku makya n'agenda n'apakasa n'akomawooko mu ttuntutuntu awummulemu. So muganda wange ono ng'amugamba muzeeyi naawe kangende ne piki eno ngira nkola ki mbyanza byanzamu ffe tukuyita ku byanza mbyanza byanzamu nange ndabike nga nfunayo akasente. So ate bwe yagenda bambi yafuna akabenje akaamuyisa obubi ennyo teyafa kituufu naye yayisibwa bubi nnyo nnyini ddala yafuna akabenje kubanga jjukira omulimu guno ogwa piki yaguyingiramu nga si gwe mulimu gw'abadde akola tagumanyidde wabula olw'embeera nti naye ng'omuvubuka ayagala okufunayo ekikumi ekimubeera mu nsawo yawalirizibwa okuvuga piki naye ate n'afuna akisidenti yayisibwa bubi so naye nga gyali eyo mpolampola agezaako kugattagatta obulamu.
2: Okyawuliriza program ekyasibya
1: Bwana Wycliffe.
0: Yes, sir.
1: Olowooza nno pulogulaamu yaffe tetusobodde okuba nga tugikomekkereza waneeno? Oyinayo ku bantu bwe oyagala okuba nga otumirako ku wano ndabyeko ne mukama waawo ku Kingdom Building gw'ogambye yakufaako ennyo okuba nga ova mu kkomera
0: tubatumiddeko abantu omukisa guno okutumira n'okwebaza ku bantu bange mwenna mwenna abambeererawo mu mbeera eyo kuba teyali nnyangu. Ekituufu bangi nyinza obutabamenya bamalayo, naye bembandeseeyo mujja kunsaasira mu nsonyiwe. Omwami Beni nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala, wakola omulimu munene okulabika nga nvaayo, ne maama wange maama Olivia, mwanyinaze Norini nawe nkwebaliza ddala, ne mukoddomi wange Hassan, mwami wa mwami Hassan owa Hamad Travel Agency nkwebaziza nnyo. Mukyala wange maama wabaneka nkwebaza kubanga wasobola okubeera ng'okuuma abewaka mu kaseera ako akataali kangu, oboolyawo n'okubalabirira. Mwami Franka, mwami Medi, mwami Alani, maama Joshua, mwenna mwakola omulimu munene okulabika nga nvaayo mu kkomera. Maama Danisha nkwebaliza ddala, nawe wannambulanga nnyo. Maama waffe maama Swabu abeere Nateta, awo naawe nkwebaza nnyo. Taata wange mwami Senyunga nkulamusizza era nkutumiddeko. So abo be bamu ku bantu benyinza okumenya abanyambako mu mbeera era mbatumidde nnyo mbeeyaza muno.
1: Kale wano tetugenda kubanga tusukkawo, mbadde munnamawokota Alex Magala nga tutambudde ne bwana Seranga Wycliffe ng'atunyomeza ebimu ku ebyo byasobola okubanga bimutuukakokko mu bulamu bwe we yali mu kkomera, nga yasooka kubanga asibibwawo ku poliisi Natete ate oluvannyuma n'aba nga atwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala. Naye nga bwe twakutegeeza nti mu kitundu kino eno twali tugenda kuba twagala tumanye nti oba piki ye yagifuna, amawulire amalungi gali nti piki ye eno yasobola okubanga efunika ne muganda we nasobola okubanga ava mu kkomera. Bwana Gideon Peter Sebulime, omuwagizi wa kilabu y'abanafu Manchester United, kajo waneno naye atukube miziki gy'ekereziya. Naye sigalinze munnamakota Alex Magala, mbagayiza olunaku olulungi.
2: Kiki ekyakusibya?
3: Omusibe tabana juisi. Omusibe tabana
2: juisi. Gwali musango oba walangibwa bwemage? Obadde owuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda. Bano nga bakola ku nsonga z'ebyamateeka, basangibwa Makindye emabega wa kkooti y'amagye ku Mire Nabbanja Road. Obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.
4: Sapienza, sapienza yo, sapienza, sapiencia. Medio sapiencia no va a volar, nange kuno kwensibira.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Radio Kabiyensi Centenary Bank empereza za yezi fude nyangu hata kumiwende ja wansi tewali nsonge kutwala mu banka wabula weyambisa ba agent akanana basasanide gwanga lyonna era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka kozesa esimu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga weeyambisa sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwa abakwa ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku noti 8 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
2: Twesuze sawi ndala time check esawa siwesi muinda esimi sana time check kutusibu wako
1: beda msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kirada la kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga town star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app

0: nakwe sikinole kwake mpereza za yezu denyangu hajakumi wende jawa si tewali nsonge kutwala mu banka wabula weyambise ba agent akanana basasanide gwanga lyonna eranga bakuli kumpia okukuyamba ko kumpereza za banka kozesa simu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuwereza ensimbi sasule ebisale bikubanjibwe era wewola okutukira ddala ku milioni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 wewola okutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga weyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere wewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yo bibikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwa abakwecyo kyonna kyobawekengedde ng'okuba essimu oba okuyitamu message ku noti 8 0 0 2 5 5 5 Sentinel Bank banka yaffe Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Amanya nzeru cha mzi Frank ndi mzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye sanyu nga mtini banku videnti pangu de school fees. Nye sose bi wakanya. Nebe nalabi bendagize nesokala nina ben namba jiva kwe seza. Wato ujuga manti tepewa laba fere jiva sindika. Aine basa wa sumi wa Kisoso Parents na mku vile simu. Nenjonge lo kaka santi wa biadala.
2: Choche njini, wangula school fees wa mwaka mulamba, noko singa wo. Atenga na ama somera kakoleza momo, gari no mkiso kuwangula vani, kone vila nkumu. O, sobala no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: Tuli kutenda mwenye katanyezi nye fama Radio Sapiens ya nkuruza ya mabizi nsumuzika nebi mizanyo edachika wenje kire laziri kumi ziisa kusawa kuminabili za kaungezi unakulu wa mkaga na kuzo mweziri abili musambu nkwani liza nyugwena auliriza unaku urwalero tufundikira wiki ya fe yukuminabili ate tukute wiki yukuminesatu mbudobu mwaka Gwe Kereziya nze Sabulina Gideon Peter wetubeera ffenna mu pulogulaamu eno atenderezebwe buli lunaku lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa zibeera 4 ez'ekiro ekyenjawulo titubeeramu n'ebitundu ebikutte ku nsonga enjawufu ekitundu ekisooka kino tuba tufuniramu amawulire okuva mu Kereziya ba wiiki
1: Gano ge mawulire ga wiki okuva mu Kereziya mu program atenderezebwe.
0: Otyo gano ge mawulire ga wiki okuva mu Kereziya era nga genda okutandika nago ku lunaku lwabadde lwa kumeka lunaku olwokuna ennaku z'omwezi 25 twabadde n'emmisa ey'okujjukira ekyamagero ekikulu nnyo okukiriza kwaffe mu Uganda. Lwe lunaku kwe tujjukirira misa embereberye yasomwa wali Nabulagala wali Mapeera Nabulagala Parish. Abazisoma Pere Levinyak ye yakulemberamu misa eyo. Naye nga yalina Pere Mapeera, yalina abasaserdoti abalala giro, tulinamu Bulagamasa bonna baaliwo mu misa eyo. Ekyenjawulo Misa yote yalimu bantu bangi nga bwe tukimanyi. Misa yote yalimu abantu babale. Era abo abaali basembera. Bino tubirabye kati nti ffe tusobola okwetaba mu misa nga tetusembera. Naye edda si bwe kyali. Edda abeetabanga mu misa baabanga balina okuba nga bafuna amasakaramentu. Nga ne lya Eukaristiya olitwalidde. So ku lwokuna twajjukiridde emyaka 47 bukyanga tufuna misa mbereberye ne Eukaristiya mbereberye wano mu Uganda. Tubakulisaayo Ssaabasumba waffe Augustine Kasujju mbaka wa Papa ye yatukulemberamu misa eyo. So bwekyo bwe kyali abaana abasoba mu 200 baafuna sakramentu erya Eukaristiya. Ekyo kikulu nnyo ekyo.

0: Weewaawo nkuluze y'amagezi nsoma zuki n'ebyemizo nyo 9 katonyeza nnya kakati eddakiika 27 zezise ku ssaawa 12 ezakawungeezi kitegeeza ngenze kati ka tugende twogere ku kibeho kubanga tuze tumwogerako ate buli lwa mukaaga twongerako buli lwa mukaaga twongerako Florence singa badu yandituwadde ekyalina ku kibeho kubanga naye amusiiwa kibeho oyo so katweyongereyo ne mukulu Habert era atubuuzeeko atumanye nti ne leero akomyewo olw'omukaaga lwaffe
1: Sibo omutesitesi wa programu ate era neesiimye okulabikako ku mpewo za 9 katonyeze nnya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi bakristu baganda bange n'abawuliza mwenna mwasiibye mutya banange wiiki ebadde mpanvu kubatwako mukuliziganya wano ku lw'omukaaga oluwedde naye twebaza omukama akyatukumye nga tuli balamu abafunye okusomozebwa okw'enjawulo kuba wiiki we yatandika mpaka olwaleero tubasaasiddeko nnyo netusaba omukama Katonda ate era omukono gwe ogutayimpaye gubakwateko musobole okubanga mubiyitamu ate era n'abafunye ebibasanyusa abafunye ezzadde ababadde n'emikolo egy'okwanjula mbaga kuhingira n'ebisigadde nammwe tubeebalizaako omukama yeebale kubatuusa ku birungi ebyo
0: n'abajaguza yiyo gundi ebadde mu kujaguza Kisubi
1: Kisubi seminare
0: ebadde mu kujaguza tufunye obusaseredooti tufunye abasaseredooti ekaseese
1: amina omukama yeebale olwo nno mu ngeri ng'eyo olwo twongera okufuna okusanyuka nga abakkiriza kuba tumanya nti n'abakungula batandise okweyongera obungi kubanga Yesu yagamba nti ebikungulwa bingi naye abakunguzi baki abakunguzi batono n'olwekyo wetwongera okufuna bafaatha ne baddinkoni n'abalala ku mitendera egy'enjawulo twongera okwebaza omukama nga tumanya nti olwa ebikungulwa wewaawo nga bingi naye abakunguzi nabo batandise okukola ki okweyongera n'olwekyo tubeebaliza ddala abatuuse ku kkula eryo ate ne twebaza Kisubi seminare okubanga eteekateeka abali oyibi b'emyoyo kakati sew presenter twagala okusimbula ate ekigere ekirala tusobole okunyonnyoka kibeho manyi nabagamba kibeho tagwa malojja alinga ku buliba mu fumbiro
0: kati olugendo oluddako uliwo wakati wenaku z'omwezi 19 mu 2 omwezi ogwe 11 si December gwa 11
1: gwa 11 litwaliyo December ne kati tugeze tufunza komanye December yabeeramu ebikujjuko bingi n'olwekyo kati kirungi tugende mu gwe 11 abantu ate bayingire amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo ng'ekyamazima
0: bamaze okulambula ewa maama
1: bamaze okwegayirira oli eyazaala ono gwe tugenda okujagulizaako n'olwekyo 19 mpaka 22 mutweyungeku mu lugendo
0: era neebaza nnyo banaabukeeseza mukulu Tamale Fred ate ne Musawo Stera
1: Kabichwa
0: bagambye bagenda kutwalayo abalamazi abakabbinkano basatu
1: bannange
0: mu lugendo oluddako
1: bannange
0: mwebalamaga okuddako
1: okumulango bana mwebale nnyo mwebalire ddala olwono bannange twebaza Madam Stella ne ttiimu ye eya abukeeseza sebo presenter mwebale omulimu buliwotu
0: kulika ye ekibiri emasajja
1: ekibiri sebo twavaayo era nali awunga nange entuuyana bwe zikala emasajja
0: nga kiki ennyo
1: nga ndaba abaana engeri gye battamu obubuuzo engaffe ekyamazima tufunye abakulembeze abenki abagenda mu bigere
0: mwekereziya
1: kubanga banene atunuulira abaana obwongo nga bwesera naye ngamba ekyamazima Radio Sapientia olyokangano jja ne twawula abalenzi mu basajja
0: era sprint water tugyebaza nnyo obanga eri wamu naffe etambula naffe ne mu mukolo ogwo yabadde wamu naffe teekateeka zonna
1: yabaddemu kubavujjirizi
0: fe ebyokunywa twanywedde n'okufisaawo ne tufisaawo kko kati bye tuli mu kunywa wano Radio Sapiencia
1: ekitiibwa tutiddiza omukama era ssebo management ya Sprint Water egambye banaye mwebale okugonjola abaana b'eggwanga abagenda okubeera abakulembeza abenta mu ddiini nga tuvuddewo obanga abatukulembera mu ddiini bakoze eki
0: nga
1: bagenze ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala essebo kakati nabasuubiza nti lwe tugenda okuddamu okusisinkana tugenda kukwata ku bintu bingi naye essira tugenda kusooka kulissa ku balabikirwa kubalabikirwa essira tugenda
0: okusookatubadde
1: nga tunyumya lugendo nti bannange bw'ova e Kampala weetaaga ki okutandikira ddala nti weetaaga ki nti sooka oteeketeeka omwoyo gwo ne tubaawo nti ate w'omala nti kati tuteekateeka ebikwogerako bw'omala nti kati tusimbula kodi Kampala nti tutuuka ku booda ne tuva ku booda ne tuyingira Rwanda ne tugenda Luhango tuvudde Luhango tugenze wenyini nyini ku saiti abalabikirwa mwe baali basula eyo ne tuvaayo ne tweyanjula eri omuzadde kati gwe ataaliwo olwaleero lwolina okukimanya nti buli kaseera olina okusaako enkuluze y'amagezi kubanga yo byekuleetera oba ofunamu oyiga ng'ate bw'ofunamu n'olwekyo tova ku nkuluze y'amagezi kati tuva eyo tubimala byonna tudde e Kampala naye mbasuubiza nti lwe tunadda tugenda kukwata ku kye bayita abalabikirwa tumanye be baani bo baaliwa mbeera ki mwe baayita kakati nno se presenter we tudda ku balabikirwa okulabikirwa kyekyekye twaga tukinyonnyoleko era abawuliza bakitegeere okulabikirwa ko kyekye era omuntu waliwo abantu ababeera eyo ne bagamba nze maama yandabikidde ne ndi mulabikirwa naye ekereziya yenna okutongoza ki yenna okukakasa nti omuddaladdala oli mulabikirwa era nakino ekifo nti kyabalabikirwa n'olwekyo si byakuddaawo nokeera ku makya n'ogamba nange maama yankyalidde nange ndi mulabikirwa aa ebintu by'ekereziya bya mitendera
0: si byakwesuuka
1: si byakubuukira bubuukizi kukeera ku makya n'olota noga nange nno ndabika ndalabikiddwa aa tuva olaba e Uganda tuyakati tunafunayo gundi nnyo eri ekereziya gye yatongoza nti ddala ddala wano yalabikirawo era yalabikira bano n'olwekyo tukyali mu Afirika ndowooza tuyinayo Rwanda ne Kenya
0: naye e Rwanda kibeho oyo
1: kati tugenze kubalabikirwa okulabikirwa ekyamazima mama yaba n'obubaka bwe bwayagala bwawa abaana be ye nga bwasiimye tuvula be Rwanda yalabikira abaana yalabikira Alfonsine n'alabikira Maria n'alabikira Kalala ate era ne Maria Kerea yalabikira Alfonsine n'alabikira Anatalia ne Maria Kerea beba balabikirwa bali recognized ekereziya beyagamba nti bano okusinziira kuno kyayogera nono kyayogera nono kyayogera bebalabikirwa naye nga yalabikira abantu mu kiseera ekyo yalabikira abaana bangi naye ekereziya yo eba n'emitendera gyayo tovula bayeekenneenya neegamba okusinziira kuno kyayogera nono kyayogera nono kyayogera namwe muyinza okuba nga mwalabikirwa naye bano be batongozeddwa okubeera abalabikirwa kakati kitandika kitya awo tugenda okusimbula mu ntandikwa waliwo e Rwanda mu kifo kye bayita kibeho mwalimu gita institution oba mwalimu essomero eriyigiriza abaana ndowooza ebyemikono n'ebisigadde naye nga y'abantu bakulu abaana kale abaana abavubuka kati waliwo omuwala mu biseera ebyo baali bamuyita Alfonsine yali ku dining ng'ategekera ategekera banne nga omanye nti nno muba mu departments ez'enjawulo mu bisulo ne mu masomero nti gwe gwategeka kino gwe oli okulembera kino gwe okulembera kino kati omuwala oyo Alfonsine yali mu kisulo mu dining nga ategekera banne ebyokulya. Kati alaba omwana, alaba omukyala omubalagavu kaalaala
0: gwatalabangako
1: yeekanga. Kati weyeekanga bw'ati aleekaana nti kalame kalame. Kiri mu lulimi lunyalwanda kitegeeza nti omuwala yaleekaana. Ekitegeeza kati aleekaana nti kalame kalame, kitegeeza abuuza nti wanji nyabo oba wanji maama, ng'alaba omukyala gwatategeera gwatalabangako mu ssomero naye ng'omukyala mulungi nnyo nnyo nga n'endabika ye nga yeewuunyisa. Kati oyo amugamba amuwa obubaka, amulabikira ng'amuwa obubaka amugamba gamba abaana bange beenenye, gamba abaana bange bakole kino, gamba abaana bange bakole kino, bawulize omwana wange basome sapuli bakole ki. Kati bw'amala nga omanyi omuzadde nga agenda, kati omukyala oyo oba omukyala oyo oba ebiseera ebyo yali omuwala ng'abuuza nga asaasaanya amawulire nti bannange maama yandabikidde, maama Maria yandabikidde, kuba yamugamba nti nze maama Maria. Kati abuulira banne nti bannaye nze maama Maria yandabikidde, bagamba olimba, ng'olabika wabadde oloota, olabika weeruguza, olabika okola ki, bannaaye naye ne bimusobera. Kati bwe bimusobera n'amulabikira omulundi omulala era nga tebamanyi, nga baira bamuwakanya. Kati waliwo nga omanyi omusomero obeeramu n'emikwano gyo, kati waliwo omukyala omulala, waliwo omuwala omulala bamuyita Anatalia. Kati Anatalia oyo naye yalabanga munne bamukola ki, ng'emirembe gimuweddeko bamuwakanya bakola ki. Kati naye nga omanyi nti nno somero mubamu gye bayita wemusomere Sara, kati naye agenda mu kifo ekyo mubasomere Sara ewa maama Maria, naye afukamira wansi yeegayirira nagamba naye maama omwana ono nga bamuwakanya naye nasome Sara. Kati mukusome Sara ennyo oyo naye maama naye namweyoleka namulabikira. Kati olwo tebaweze babiri naye bafuuse babiri. Kati bwamweyoleka naye era namuobubaka bwe bumu nga bwe yawaani bwe yawa Alfonsine, naye namuobubaka bwe bumu n'amugamba bannange mwegayirire nnyo musabe nnyo, embeera egenda okubeerawo si nnungi, kyebujja ensi yammwe etegenda kubeera mu mbeera nnungi. Olwo nno tuli mu 82 mu 1982 wamukola ki, walabikira abaana abo. Ekigenda okubeera mu nsi yammwe tekigenda kubeera kingi n'ebirala bingi. Kati baweze babiri. Kati waliwo nga omanya essomero, waliwo omuwala bamuyita Maria Kerea. Kati Maria Kerea ye yakulembera ttiimu eri eyali ekola ki, eyali ewakanya, ng'ate Maria Kerea ng'ate abantu bamukola ki, nga omanyi nti wabaawo abantu bo nga babawuliriza nnyo nga bagamba ha oyo kayogedde
0: siwedde wamma kati oyo
1: nga bagoberera oyo kati nga yakulidde ttiimu ekola ki, yakulembedde ttiimu empakanyi oba eri ku opposition. Kati nawakana nnyo, tekisoboka, mwerogoza, mukola ki, nawakana nnyo. Kati so egundi yali y'amaanyi nnyo, enkayana zaali z'amaanyi nnyo. Kati olumu oyo Maria Kerea yali yeebase. Kati bwe yali yeebase n'afuna ekirooto. Kati bw'afuna ekirooto kyali kya ntiisa nnyo. Yaloota nga akka nga agwa mu kinnya, nga ono agwa mu kinnya oba pulezidenti wali oluseekungu ogwa mu kinnya ebirooto ebyo taka tobifunanga, naye yaloota nga agwa mu kinnya ekiwanvu ennyo naye ng'ekinnya kijjudde enzikiza, nga kijjudde entiisa y'amaanyi nnyo, naye ng'alaba agwayo naye tatuuka. Kati bw'aloota bw'atyo yagenda okulaba nga waliwo omuntu amuwa omukono, nga wonaabeera ng'ogwayo ne wabaawo omuntu akuwa omukono mungeri yo kukwata kumuko yo, yo kuyamba kati wa muo mukono navayo kati weyavayo bwati yagenda okwetegereza obulungi ng'alaba maama kati tabagamba tabakaba nnyo naga maama Maria mpa nga mbadde nfanga
0: ng'olyawo
1: tonyamba mbadde nfanga olyawo tonyamba nno maama Maria yamusikiriza busikirize namugamba nno munnange mwana wange njagadde kulaga nti ekkubo ly'okutte sirituufu ekkubo ly'okutte eyo gy'ogenda okukola ki gy'ogenda okukomwekkerera bw'otaakyuse kati oyo Maria keya n'akaaba nnyo n'akaaba nnyo naga maama nsonyiwa maama nsonyiwa maama nsonyiwa mbadde simanyi mbadde simanyi kati n'amugamba mugamba nno kati n'omwana wange amaanyi g'obadde okozesa ng'owakana obanga abaana bange bafuukidde ekizibu kati amaanyi ago gennyini nnyini g'obeera okozesa okusaasanya ekigambo kyange era okumanya nti ogamba abantu nze kennyini nzaawa abaana abo obubaka bwe mbawa era n'agamba Maria Kereya nti genda ogambe waliwo sisita namugamba genda ogambe sisita nti waliwo sapuli waliwo sapuli eri mu kifo kino bwekiti ne bwekiti agikikuwe otandike okusomesa abaana bange kati ye Maria Kereya n'akaaba nnyo naga maama nze gw'olaba n'akayingira essomero sina kye mmanyi saasoma biti simanyi kusoma ngenda kukikola ntya namugamba mwana wange kula kye nkugambye ebisigadde bindekere n'agenda n'agamba sisita beyadde enkulu n'agenda n'agamba sisita n'agamba sisita maama yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye naŋŋamba genda mu kifo kino na kino na kino weewali sapuli kati yo sisita no gw'agamba nga sapuli yagiteekayo nga takyajjukira nakujjukira nti sapuli gyekola ki gyeri kuba eyo sapuli eyebunyabunya omusanvu yaliwo dda naye ng'abantu baali baagiwummuza abaagivaako ng'awo n'alaba nti tugeze waliwo sapuli oba waliwo sapuli eriwo abantu babadde bagisoma naye neegenda ng'eggwamu amaanyi mpola kati so we yalabikira oyo Maria Kereya n'amugamba genda ogambe sisita akebere.

0: Okay,
1: walu atandikira.
0: Okay, twatandika tewali yadde. Era kye kisa kya Katonda. Twatandika tewali yadde ne twekwata kwata. Nange ne nzijayo ke nali nnyina ku account. Ne mukyali yatuwa munyini ekifo ne yali touched. Kwebyo bye yalaba. Ne nabako ke yatuwaayo. Ne tandika essomero. Era essomero weeri kati. Lirimu abaana era obunoonya abaana abalina obwetaavu. Obunoonya okuleza mbayita abaana abalimu Yezu. Obunoonya okulaba Yezu. Jango cha ireke essomero eryo.
1: Abaana abo tebasasula fizi.
0: So far, ebyo kusasula si kyetunuulidde nnyo.
1: Naye
0: twateekawo okw'omutemwa kubanga twayagala tuleete abasomesa bennyini nga si baakujingirira. Ne tugamba at least buli mwana asasule 800. Nti omuzadde buli mwezi leetayo 200. Ebiri. Ebitabo ne tuyitayita mbannaffe nga bwogambye nti bw'okuba omulanga ne kifuka kya bonna. Solution zijja. Niwabayo abaatuwa ebitabo. Niwabawo abaatuwa toilet paper. Niwabawo abaatuwa ekkalaamu. Niwabawo abaatuwa ebintu eby'enjawulo. So ne tukolayo ka simple construction ak'essomero. Era weekali kuva ku baby mpaka ku P2. Twayagala genda nnyo kilasi zaago because zina demand zenne nazo zitasobola saawa eno. Twakatandikire eno wansi. Kigenenga kikula mpola. Nanga abaana weebali basomera ddala enkyukakyuka weeri waliwo omwana yajja nga tayogera. Naye obutayogera bwava nti maama we yakikkiriza ti omwana wange tayogera natandika omukuumira ewaka mu nnyumba. Naye omwana nze kyansanyudde kisana achievement asobola okugamba kigambo boy. Naye nga yajja tayogerako yadde naye nga kutula basika siru naye nga jasi yali yeetaaga muntu kumukwatako era omugamba leekaana nnyo boy n'okiwandiika. Kwa ndaya kula boy. Kwa hiti ngechi gamo chibaye. Nilebo
1: diro mwana. Ni muzala ni mkonfaininga. Nga nipi mje mwabi ya kulia ti mwogera. Mwana utasimula kuogera.
0: Stufu nyo. Stufu nyo. So, bantu banji jebadieyo. Nga betaga outreaches. Kati ne mwoya jia kurungamia we nadangira. Mwoya rungamia we mwenyonyo. Mwoya rungamia we. So, uja geno kulaba nga ekibina ky'abajulizi zichonge dokula. Nga tukutte ku bantu abo. Akatafunye mukisogo kwambuka kwa ekelezia. Omanyi munansonyi wabaga ekelezia na akajiingiramu. Na yebi mtu we munze sijala kubyesikanya nabyo. Ne kubyenda bye. Ekelezia wetu singa nange bekibina ky'abajulizi. Ne bamala tutongoza ne tukuba ebiragaano. Twambadde amasuuti. Buli lwakubiri tulina okumiitinga. Tuddamu okusinkana ekyenjawo kye tusobola okukola ze party. Kuna kula senti bali kudembe ne tupali siyo nendongo nevuga ate ne tuinviting era aba minister ne tuinviting omukulu akuli ekibina ky'abajulizi ajala bente ekibina we ekiri naye ne kisigala muffe abalagaana oli atafuna mukisa kumanya nti ekibina ky'abajulizi na gye ekiri mu nsambya era natafunira ko ddala mukisa okukola ki
2: kukimanya.
0: So muze mu kaseera kano era omulanga gweni mu kubira bannanga abayiri mu bibiina ekibiina ky'abajulizi oba ebyenkola ekatuliki bannange tufulume offices mwetukolera prayers yes nnungi naye tumala essaala ezo tufulume tukole outreaches n'okusingira ddala tutandike ne banneiba baffe abo abatuliki abatuli okumpi tutandike n'abo abatuli okumpi Yezu mwayagala okwogerera.
2: Yezu mwayagala okwogerera. Ono agambye nti kwe ndi sivaako kyankaaga empunga wa kiso. Webale nnyo okubaako. Ono n'agamba nze omugagga Saulembo ennabweru kwe ndi ntumbudde. Tweyanza tweyanza ebyo birungi aneti ennansana kwali tavaako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nduze tuwumbawumba.
1: Tuwumbewumbe. Bannange bakristu bannaffe bamemba affe ab'ekibiina ky'abajulizi mwebale kubeerako mwebale kutuwuliriza ndowooza n'abejjanya mbadde mutuuse kuliko eye Namugongo mwenna ababaddeyo mu lusirika lw'abasaabakristu okulikira eyo ddala. Waliwo ambuuzizza ku Monica ambuuzizza ku sidi ya firimu ya St. Francis nja kwogerako ne mwami Mukasono tulabe posibilite yaakyo. Nyagala okwebaza abo nade batuwuliriza. Nyagala okwebaza Mayi Mukasuno, Simon Peter, olwa initiative ze zaakola. Zizimbire mu kibiina ky'abajulizi ne bannaffe batupakirabireku. Tuteekewo essuula empya mu ntambuza y'ekibiina ky'enkola enkatoliki. Eky'okulowoozanga nti nze ndi mu bibiina bibiri oba bisatu ate sijja kuyingira mu ekyo. Buli kibiina kirina core values zaakyo n'engeri gye kitambulamu. Naye bw'obeera ng'oli mu kibiina kya Yozefu omutuukirivu oba ekya Yuda Taddeewo, tekikugaana kukola bikolwa bino ebituuka ku bantu n'okuzzaamu abantu essuubi. Nga tukola outreaches, nga kwekwegayirira kye kimu ku bitundu by'omu Katoliki. Ekibiina kino si mwetwegayiririra, titwegayirira. Binaabeera mu kibiina nja kusoma sappule. Tosoma sappule kubanga oli mu kibiina. Okusoma sappule buli mukatuliki kiringa mwana bw'akeera n'abuuza mukadde we. Tomubuuza kubanga oba yakugulidde kino oba yakoze kiri, naye core value eba eri mu ggwe. Naye tukole ekisingako, tutuukirire abo abali mu bwetaavu. Ate siba mu parishi yaffe yokka nti be tulina okuyamba. Ali mu parishi ye Naddangira nga mulinayo bwetaavu, mukiteeke mukipostinge ku platform y'ekibiina. Bannakibiina bajja kwekolamu omulimu babayambeko okuyamba omuntu oyo. So mulihegamba ti abantu bwaffeko tebalina ssente kituufu, naye tewali muntu alina ssente. Sente Katonda akussaamu bussa mutima. Abalina ssente si basinga okuyamba, naye abalina omutima okuyamba ne basinga okuyamba. So pulogulaamu ya outreach eyo njagala nnyo tugiteeke muzimu ku pulogulaamu ze zaffe ze tukoleza ekibiina. Twebaza nnyo abadde batuwuliriza. Katusabiragane okutuusa ate tunaasisinkana omwezi ogujja.
0: Neeyanza nnyo omukisa guno gwe nfunye. Kituufu atenderezebwe nga pulogulaamu bw'eri. Neebaza omukisa guno okulaba nga nsobodde okujja nange okulaba nga nfuna omukisa guno okuyisaawo obubaka obwo ensi yonna esobole okubuwulira. Era nsaba buli akiwulidde tokirekaawo, tukiteeke mu nkola, tutandike okukola outreaches mu bannaffe abo, tusobola nga twongera okugaziya obwakabaka bwa Katonda. Olwo nno ekitiibwa kye kyongere okugulumizibwa mu nsi muno, n'abalala beegombe okuyingira ekereziya.
1: Amina.
0: Nsigadde nze Simon Peter Mukasa, nga mvira wano ku St. Peter's Catholic Church e Nsambya, nga bwana mukulu wange Reverend Father Joseph Baiku Dembe Semanda.
2: Amina. Tuyanzike. Bannaffe tusinkane mu ssaawa eddako. Abakulu bano tujja kuddamu tubafuna mwezi nga guggwako, olw'omukaaga olusembayo, omwezi ogwo ogw'omusanvu. Lwomukaaga olusembayo lwe tujja okuddamu obbafuna. Kati tugenda mu ssaawa ateddako esembayo mu atenderezebwe ne Father Jude Kyekulidde ne Bannakawanda.
3: Ekyo kye kibadde ekiseera okumanya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bajulizi ba Uganda mu pulogulaamu Atenderezebwe. Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziweze 3 ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6 5 *6#, olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.

0: Esomo ly'okubiri. Mwazikibwa mbatisimu, mutambule eno mbulamu obuggya. Bisoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma, omutwe gwa mukaaga, olunyiriri lw'okusatu n'olw'okuna, n'olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, temumanyi nga ffe ffenna ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe? Ndaba mbatisimu twazikibwa wamu naye mu kufa. Nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Patiri, naffe nno tuyise obulamu obuggya. Obanga twaziikibwa wamu naye olw'enfa ye gye twafaanana, era bwe tuliba olw'enzuukira ye, tutegeere omuntu owaffe omukadde naye yakomererwako, omubiri gw'ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme kuddayo kuba baddu ba kibi, anti oli bw'afa ng'ekibi akiwonye. Oba tuli bafu ne Kristo, tukkiririza ddala nga tuli babalamu wamu ne Kristo, anti tumanyi nti Kristo ng'amaze okuzuukira mu bafu takyaddayo kufa, walumbe takyasobola kumufuga. Anti nga bwe yafa olw'ekibi, yafa omulundi gumu, kati nga mulamu, mulamu ku bwa Katonda. Nammwe nno mulowoolereze ddala ng'ekibi mukibeerera bafu, muli balamu ku bwa Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebali.

0: Chienda mwenye akatonye zenya fama Radio Sapiencia inkuruze ya magazin sule yu mziki nevye mizanyo. Awulirizo mlonji mkwaniriza kwenye nini dalam program ya fe. Know your priest over manya omsasel.wo. Webali nyo webali edelo kubangu nega seke chilo chalero. Ngangezo kusinka na omkulu Reverend Father Expedito Kakuba Kapia. Awulirizo mlonji tunenye Reverend Father Expedito Kapia. Atuhu nila kulamuwe uze mtambula. Amabazo kufuna ufadha, uluwa nyuma lwe kurwana, tujite
1: mtano,
0: mtano. Mbuli na hake mbaga ili mguli, njenjaga la kuranga.
1: Mbaga? Kwa ina ufadha.
0: Chana jinsi na wanyangozi uli ya kukubeka?
1: Ninadayo, nimi msaibu wa gila nafoyi na kutu gila, kwa hitu fumi. Ati kukugami, mtensonga ya mpewa, sija kujogu ya. Nene kwenjikuwa, nikwenjikuwa ya kati.
0: Kwa nao ujewu.
1: Nangu ujewu. Ekanisaga
0: ndiye ale kastani yali ayi no
1: bishop wa bishop oliwa ngamba mbiyingire mu nakubesimu wa father we Dr. Chiyingi yali mseminari yo amugama chama bafala fena twasala ho kakuba afuke afuko mu jako agamba bishop wo nti fena ba
0: bishop
1: twasala afuko mu jako ne problem za ba mu Kampala
0: Bibao.
1: Kakati au yu watani kilao. Kakati, bambo mwezi gumu. Ni walu fala mwita wa kamilindi. Ni wantambuza parish. Okumanyanga nakowa, olumu nalika njiki. Nenga amba wanti, omuka marina mbarena mwe.
0: Jina wa marina.
1: Kati, okuzuko kwa ngani mwuri ni wa sekoli. Nagwa mbanda. Musapia kwa. Kuvanga. Kwa gena na mkisomesa ni tupayo chidu. Ati nitugene eva kambuli ni father yu. Kumagali. Nafuna nakowa. Ni nagumu wa nagumu mesa.
0: Uko uwe nini?
1: Kati? Nenzi. Ea sagi na nyumu Kampala. Na genda mupali shi goli. Never was very happy.
0: Of course.
1: Kakati awo. Msafu mkaka. No problem. Msafu msafu. No problem. Msafu mnana wajobu wetabu umuwa agende katiko unasamese
0: Jumari wajira
1: aha ulike
0: kati ata afuse mnene
1: yes kakati
0: bisho katona nyopala owe jindofuni na mchiri inaji o lead the session priest
1: o tio lead the session priest evi intuivi ya matuwa mani njauri ya vyo Waluwa njao ya amani no. Father kuwaita umunadini. Ni father we sasa. Ba father we sasa we father mula wala. Banadini tembala banyo. Banadini mkulu wa wetawa bicho. Umkulu wa father muna wa kubeye ulende. Ya mkulu wa wetawa bicho. Kati bicho kuwajira. Banadini wa wala sasa. Bicho kuwa wakaba. Tugino kulejini. Na ye, aini kula gana jakula gana na ye, nungu kuwa kwa ala wana dini hawa muda suku. Mamulu onda for 5 years. Njauli, njauli hawa antu hawa. Bafadha hawa, teo wana, obala wafadha vuka moduka. Muka zitufu kwa ziba zafu. Bana dini teo wana moduka zaabu. E moduka bazi gulane zibe ila hawa, niwawe na watu watake usumuzo. Ogena bugenzi na kwate moduka nukteka huu, bugenzi na approximately unokumira huu, hige njau. Bako le vintu yawe, wamunga mwakita wa
0: kwa sababu,
1: community life. Mbaba ngaba sister, banadi niyawe, mbaba ngaba sister. Ati watabula mwusi njindo, kukujo nukwe mnadjede, nze, mfuja mkisa, nti, mkoze kongo mnadjede, chanja kazi ula mwubu, ati kandewe sister. Kakati, baga lo mtu anasomisha katibu wa basa wa bishop uli gazi
0: tuweleza kumutu
1: mutuweleza kumutu wa jasomisha wa bamu gamba ntibu anasomu ulu onji ajda biende iroma asomu wa jini
0: vyo vyo ngadi kumbwe mtu wa
1: bishop wa mpita angama ntibu wa gambi baga lo gende iroma mtu maina senta wa gamba tu maina senta mzini na senta saini nga wano ogenda roma
0: Ebyeri
1: gende ya sasa. Naswa seba sin. Okuseba kuno kuchu.
0: Ogendo kuli nyenye. Ejide na kumukeka.
1: Kuchi ekindi rusabye. Zisho bakuka echinti balo ya limu wikari na isu umanyo nienga agamba wa nsaini inga wano chukka misika di mbikiri na hii gamba wana mkuu o nonya passport ya Rwanda o ine passport ya Uganda yono funa mbogeda kajia mkampala mbadi yao na sanga classmate wa mshini harumba nga akutukule kakati mzene mina lomu definitely the passport number just enough no
0: ngati ngenda ngenda
1: zimba papa pula ase ngenda ndi dikole ko nakubili ngati the passport
0: tashikiriza ati gwai na passport
1: ndi na sona mubili ne passport ya
0: ati bika sikura bajimba ngabuli chibuchi chine ke cheche yula mungeri yetu kirisika ave ko bagume
1: de bagume eh ngenda ko masibu nako masibu na mabengi na kusimina I was in Roma. Ngendisa ole balazo loku milo loku sato loku milo loku tano loku kata kusane nge mpalanti ni ngama tuwewe nye ati nifu kati wana mkua bishopu wangi hatu wala mchitemi cha mihili chukuru naga nono father kakua father wangi bwajda wana kuna senti tumbuza ange chinti chwe na mwe senti ange hindi ebisikani wivu zenzi
0: haa haa
1: Wose, umzuri nte, yaman nuna father kutanja wa kusend, mezala send, kumubuza, tagina kukula, mwe send ya uguzenzi. Ea ni tagina nyo, nagena kufuna send za habitabu, zoka.
0: Njaga la mali, odona kulu mgendo kuli njimi.
1: Ah, ulida.
0: Odona
1: kulu, lava,
0: excitement,
1: lava. E nyonyi ya fe, egende Roma, yalieva, yali Alitalia neva Nairobi nga tuli nyonyi ya Rasha ifuje ntebe
0: nisikuse
1: Nairobi ati Nairobi nitugenda mu hotel sigara mu hotel fana kwetu twagenda mu hotel Hilton
0: nga sikwa la pangera
1: kasoka mbera usigenda mu hotel fana nge mu hotel ndi hotel bolu mu kugulu Nagana nuko mwaka mwaka tibijia.
0: Mwaka tibijia. Mwaka tibijia.
1: Mwaka tibijia.
0: Mwaka tibijia.
1: Mwaka tibijia. Mwaka tibijia.
0: Na wana ugenyonye simbule, amine simbule mafutisawa intele.
1: Aneta nga.
0: Mwaka wapeyi
1: nga. Nga. Nuku ni nyoye. Nagana nganzi wide kuwanga. Nasawa kumula.
0: So wala kuimajini inga.
1: Yes.
0: Umanyo rumotu wala jokundu.
1: Eh.
0: Nuka wabindu. Ya. Umadota.
1: Ato bishop abulida angulide in his case ya protestant.
0: Olivulala.
1: Yes. Nina Roma.
0: Olivulala.
1: Nambie. Wogende Roma hii decide. Osofuna master's bili. Osofuna PhD in M. Aja kwa doktor.
0: Atari ya tangala.
1: Aja tangala ya kwa
0: doktor.
1: Aja kwa doktor.
0: Ate, bebi hata ni kukunja. Olivi hata ni kina kumukumu.
1: Mwenengi na mienda. Nga soma. Ate tusoma na imu holiday e Roma nga po galo college mwuse na china kine na mwilo gena mwuse ye mwaga de katiwa na vaso kanga yu nga watu luandiza ulea kude maka kude mwapali china luandiza neka tensi tuwa gena mwusoka yali jamani kwa jamani nsiyo ka egawe misala mba nadini buli munadini
0: wa
1: jamani afuna misala mba kumeni Gavini, German citizen asoswa sent tax.
0: Yes, saka sent kawao.
1: Kakati bafadha basungu bagena na holiday nga watunga Vatican iwayo. Niko kuna ino kuguli mu German, wali mu sent.
0: Ida waliiga.
1: Yeah.
0: Akata kwa magena ka holiday.
1: Anta kwa waliiga. Wadaina nga mchala. Asomesa misa. Kati mwamu wa mwuzi ati gwe misa jasomesa father wali somiku. Kachati yamba ni Vatican. Vatican vila mwali mwali na ina sende. Bisho batuti wa mwali kama mwali. Nki ono sende za agala. Zimuli, olukumbuli. Nika tadanga yu. Mwali sende zimu. kakati first year mkola masters egwa auto nagina sinya degree ogene Roma ninge mpapula zenina zali kuminemu mdiploma ni makere ngazi weza degree kati mwaku boku vini nakula
0: nakula
1: BA ya baiva kati mwaku boku ne kola doctor ne kola master
0: ebanga lyo yeyo abeko bawulizako
1: atebwa ndira mwe namali yake myaka itwali kitungu sokuja kwa zadde bana ne yakata bafala kusaba ku ugenge Roma choso gula bazadde bwe simu ne yate obeli ono genda
0: ne uli te chaso
1: ah ndira mala I stayed away e myaka itwali kitungu gasaka kuja kwa zadde bana
0: yadda katole te wali mwongere ne nyaliza
1: wali wa simu esingo kuyero kupya linga nti
0: okuveka
1: mbengo? Kupa sitofisi? Awe tu ya, awe tu ya, kama kwa hivyo. Nilani lai kuzani. Eh. Eh, kukusa kati.
0: Eh.
1: Kakati, mtuwa kaitale, mjaka la njini, kakati mkua na mfuna lecture wa, ama yu ulogeze, minga kwa sumu samu itali, kati nagina na jani, na nyaba koko. Na sumu sa. Kati nagina niwa astrology, nyo. Kati mbaba mwalisa, lesson said, nga angamba. Tuma hindi. Ndika lomeru mbulamu nga venimu. Nze.
0: Kama kuagaliza nyumba.
1: Nze. Mkola mfatikani. Na ye. Nsume some universities mkwano. Mkwano tine mina mbotsu. Mbombale wano. Inholo jani. Mina mbotsu wano.
0: Mbazu wa gambie. Nchi bewatuka in Vatikani. Baba kabanga ko like me.
1: Kwa mbotsu. Wala wada kini mkwano. Uwe wanafi. Awanga wafunye mpalishes. Urusi. Nga kulani tana kulala yuku. Adi wanche waluku.
0: Nchiraba.
1: Nemu holidays kabla mwenye kuzo jana agenda. Ewe.
0: Na hika ti watukona angotia.
1: Anti banababa nga wasose huu. Yabame ni family. Yari mungu mungu. Parish maali. Kati watu hani nga ngova.
0: Kirege jimbele mbala vinina.
1: Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie.
0: Ie. Kataka seta kukondoka kuna nenge tuwali na gedi yonajwa heza kuwele zako beka.
1: Atuigo, ati, ni, sabi uoza na kuwa nenge kiyo jem system. Mkugambi ulokuwa, kiki ambika nejo ya, nisa yu ambika, zine, neembe na mulo mo. Nani mula.
0: Nani mula. Ahuli niza tuumula mkatono, tobao, tukumao.

0: chenda mnyaka tenze nyafama Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensulo yomziki nili mzanyo zili mkumi ya sato izaka itakusawe tani zechilo wetuma liliza wanono tugeena mu classical music mkulu yanzu mizano kufuli la yobu classical la yobu mbuwe lani mbuwe lani mbuwe tugeena maso sewo vado chanyo
1: technically ensenge kaya amaloboozi wetukomyawo harmony kwa kuba kati nyingira ku kibuuzo ekyo kusatu nti obe abajja kakiiko basaba bakola ki
0: bakola
1: batya
0: okujja kakiika ako muina yo kuba yabadde abuuza waliwo olukiiko lw'abayimbi olutuula kugamba yendowooza ekifaananyi kyalabira mu kakiiko kano ke kakulembeza akatwalanga akakulembeza leadership y'abayimbi bona musaze kulu kati ngaga mutuula wa okulonda abakulembeza abagenda kukakiiko oba people appointed oba balina we bawandiika
1: nebatwala
0: okusaba kwabwe nti nze siyimbye nderuka sikubye mukono nekansa
1: kakati akakiiko kano ekisooka kaweereza tekasasulwa ssente nga balonda abantu bonna nti mujje muweereze mu ekereziya gwesa abakristu nga tekuli musaala ne bw'oba otuziza enkiiko tewabeera nsako eryawo nti kigwe weeteeka mu transport ne weewayo okuweereza ekereziya akakiiko kano nga bwe nagambye mulimu winki ey'obukulembeze akaddukanya emirimu egy'okuyimba ng'oggyeeko egy'amaloboozi wabeerawo emirimu emirala okuteekateeka ennyimba ezo okuzikuba mu kyapa okukola ki okutambuza amawulire tulinako omuwanika omuwandiisi abamawulire abo bo balondebwa okuva mu vicariates ez'enjawulo era buli vicariate yali badde n'akakiiko ak'ebyennyimba kati
0: balondebwa
1: abayimbi baayo be balina okulonda
0: beberondera
1: abakulembeze abo ababajja abakiiko obutereevu ku lukiiko olwo kakati bano akakiiko aka tekiniko ko father gwe baba balonze omusumba gw'aba alonze ow'ebyentendereza alondayo abantu
0: yeyerondera
1: abantu baagenda okukola nabo abantu abo abalaba atya abamu oluusi aba abasanzeewo naye ngaera abalaba enkola yaabwe kuba atunula mu bantu abali active nga bazze balaga nga baagala okukolera ekereziya okugeza omuntu amulabye nga atendeka kwayazi ez'enjawulo ng'ayamba ekereziya mu kuyiiya ennyimba era ng'amulabamu obukugu ng'akimanyina okukimanya nti alina obuki
0: obukugu
1: omuntu omukugu taleeta buleesi mpapula naye n'ebintu byakola emirimu gye gyakola giraga nti oba oliawo alina obuki
0: omunyi wa bero tabula
1: kati ate mwana wattu ayinza obutalonda nnyo mukugu oyo gwe gw'osuubira nti asinga obukugu naye alina ne qualities endala zakola ki
0: zagoberera
1: kubanga mulimu abakugu abamu abatali lwedde kuweereza era nga tomulabangako wantu walala nti wuuno akola ki atendeza aweereza yewaddeyo mu
0: mirimu
1: naye ng'ate mukugu naye nga si byaliko nga si mwetegefu kulonda kale nno bw'atyo bw'alonda naye ng'ate ku lukiiko olwo ng'oggyeeko olw'ekikugu luli olulala bwe lulwanira nti olukiiko olw'ebyennyimba kuliko n'abakulembeze abava eyo abalondebwa
0: enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo tuli mu puroguramu omuyiyaw'ekereziya ndina omukulu Ntonio Kambugu live mu studio gw'alina ekibuuzo kyonna kyewandyagadde kubuuza omukulu ono kano ke kadde k'ogenda okweyambisa yita ku ssimu zaffe eya nooti 755483 oba osobola okuyita ku nooti 784-43-2 omukulu obeeko ky'omubuuza kyonna kyonna omubuuza kiteekeddwa okuba nga kitambulira mu kwaya kiteekeddwa okuba nga kiri ku kuyiiya kiri ku disipuliini ya kwaya kiri tekiniko gwe totya kibuzo kyonna kasachi banga kiri technique nga kya kwaya kya kuyimba kirete omukuru ajja kusobola kuyamba okukuru ngamya abo muri eyo banji nyo mugamba muyiye nyimba za muni bazigoba ndoza muulidde ekibuzo nga abakuru bano bateeka airtime ku masimu gaabo mukuru Antonio abantu bano abaleete nyimba sengo lya aleeta oluyimba lwe ne muluzuula nti terutuuse na mutindo mumuwa obudde okumunnyonnyola nti owaaye oluyimba luno ate waliwo n'omulala kompleti endala gye nnawulira baabagamba okutwala ennyimba erubaga mbu batwale waliwo abamu abatwala ennyimba ne zimala emyaka n'ebisiibo ne batafuna na kwanukulu kumanya nti owaaye oluyimba lwo lukyagaanye okukkirizibwa okuyitamu olw'ensonga eno kiki ekivaako embeera eyo
1: kakati webale nnyo ekibuuzo ekyo
0: yes,
1: ennyimba bwe ziyizibwa zikuŋŋaanyizibwa era akakiiko nga bwe nkugambye nti tewali nsako ekaweebwa naye kati ennyimba bwe zimala okukuŋŋaana kweziti bateesa ne bagamba nti mu kiseera bwe kiti era mbadde mbawo ekiseera nti mu kiseera bwe kiti eky'omwaka nga gutandika ennyimba zonna eziba zikuŋŋaanyiziddwa ziteekebwa wamu ne zitunulwamu omulundi gumu ne tukola workshop yes ne tukola workshop eziba zimaze okuyita mu kasenge gya kali akasooka akatewolojiya kakati ne ziweerezebwa mu tekiniko neekola koosi workshop eyo bw'ekolebwa eyo era tuyita n'abayiiya bennyini ne bajja bakaziyiya bwe tuba nga tumaze okuzitunulamu ne tubaako bye tuzudde n'amagezi ge tuwa tubayita sekino mu buli omu ne tutula naye etwogera naye tugamba nti oluyimba luno luli bwoti ne bwoti ne bwoti naye olaba otya singa oba okoze bwoti ne bwoti ne tukuwa ne alternatives oba ne tugamba nti oba ddayo oyongere okutereezaamu wano kino kyabadde bwekiti ne bwekiti tekyatadde bulungi kyalibadde oba olya kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ddayo oyongere okutereezaamu
0: so si mmwe kukyusa
1: afe tetukyusa tumuwa amagezi
0: wandibadde okola bwoti wadde mba okukikkiriza
1: ye oba okuleeta ekira naye abamu bw'omusindika nti ddayo otereezeemu wano bwoti abamu tebakola ki tebadda
0: mukanda kulinda luyimba ate muluwulira mu parishi nga
1: luyimba okiraba naye nga ffe tutuula nabo ne twogera nabo ne tulaba wa ne tukkiriziganya tumugamba nti kiki olowooza walibadde okola otya naye waliwo na kino bw'okola bwoti tolabanga kiri n'abamu nega nti kituufu kituufu kituufu ekyo nali nkibuusizza amaaso wamma kino kisingako kituufu nga nti ekigambo kino owulya bwe kivuga owulya kivuga mu luganda naye agenda okukiyimba wamma naate mugaha kati tulaba nti kyalibadde kivuga bwe kiti ebintu bwe tuyinga tuli ffennaawo kakati ezo ennyimba ezimu abagamba nti oba zirwayo ennyimba zino tewali bwangu pressure eyinza kututeebwako nti ennyimba zino nti oluyimba lugenda kuvunda olutali lwa mulamwa nti omwaka guggwako ennyimba z'abazungu zituyimba the lord is my shepherd simanyi kazibeere zino eza handeero aleluya kolasi zayizibwa mu mwaka gwa 1700 kati tewabeerawo kugamba nti oluyimba nga luludde olukandalidde nyo oluyimba lwange nze njagala oluyimba telulina kye lukaddiwa oluwandiikiddwa nga luweereddwa obudde ate luvaayo nga ki ennyimba za MTO kati zirutane zimaze emyaka mingi nnyo naye buli lwolugirawo lwonna n'olukola bulungi